0: murfin shirin mu zagaye duniya daga gabashin nahiyar Afrika a yayin da adadin masu kamuwa da cutar Ebola ke dada karuwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma barazanar yaduwa zuwa kasashe makwabta. Kasar Uganda ta sanar da rufe iyakokinta da Congo tare da dokar matakan yin gwaji ga 'yan kasar da su jima da dawo daga kasar ba. Kakakin gwamnatin Uganda Obed Katurebi ya ce zuwa yanzu babu mutum daya da aka tabbatar ya kamu da wannan cutar. Gadi abinda yake cewa
1: gwamnati ta yi amina da waɗannan matakai, kasancewa mutanen da suka kamu da kwayar cutar ta Ebola a Uganda sun fito ne daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ganin halin da ake ciki a Jamhuriyar Demokradiyyar ta Congo, za a iya fuskantar kwararar wasu mutane daban. Ganin ta yadda ake samun yawaitar mutane da ke kokarin shiga Uganda da nufin neman mafaka, akwai iyalai da dama da a duk kullum suke kai kawo tsakanin kasashen biyu. Za a killace 'yan Uganda da suka fito daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo har lokacin da likitoci da ke yaƙi da wannan cuta za su tabbatar da cewa mutanen ba su ɗauke da wannan cuta ta Ebola. Za a kai su killataccen wuri na musamman, za a kuma dinga kulawa da su kai a kai. Haka ne, batun rufe kan iyakoki, sai dai jami'an kiwon lafiya da motocin dakon abinci za su dinga kai kawo, inda za a dinga sanya ido kan direbobi. Za mu aje ma'aikatan kiwon lafiya na musamman akan iyakoki da nufin gano masu ɗauke da wannan cuta. Tabbas hakan zai taɓa sashen hada-hada, sai dai hakan ba zai sa a dakatar da kasuwanci ba.

0: A Senegal takaddama ta kasance tsakanin shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko jim kadan bayan da shugaban kasar ya tsige Sonko daga makamin sa majalisar dokokin kasar ta zabe shi a matsayin sabon shugaban majalisa wannan ya sa kasar ta kasance tana da bangarori biyu na iko Faye yana rike da madafin iko na gwamnati yayin da Sonko ke rike da majalisa bayan haka shugaba Faye ya nada Ahmad Al-Amin Lu a matsayin sabon Prime Minister dan ceto tattalin arzikin kasar mu ci gaba da zuba ido dan ganin yadda wannan dambaruwa za ta kaya daga kudancin Afrika kuwa majalisar dokokin kasar Afrika ta kudu ta shirya kaddamar da bincike na musamman domin tsige shugaba Cyril Ramaphosa daga makamin sa wannan yunkuri ya biyo bayan badakalar nan ta famgit da ta dade tana addabar gwamnatin sa babbar jam'iyyar adawa ta DE ta sanar da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin binciken zai gudanar da taron sa na farko a mako mai zuwa bayan da kotun tsarin mulki ta kasar ta amince a ci gaba da shari'ar Gwamnatin mulkin soji a Burkina Faso ta dakatar da babbar kungiyar daliban kasar wato Union Nationale des Soudiens du Faso biyo bayan sukar da kungiyar ta yi wa salon mulkin Captain Ibrahim Traore da kuma sanarwar da yayi na shirin rushe tsarin zabe na gaba daya jami'an tsaro sun kama shugabannin kungiyar A Mali sakamakon matsin lamba mai tsanani daga kungiyoyin ƴan tawaye da ke ci gaba da matsowa Shugaban gwamnatin mulkin soji General Assimi Goita ya tattara cikakken ikon zartarwa na kasar a hannunsa. Gwamnatin sojin ta kara matsa lamba ta da jaddada ikonta akan dukkan sassan gwamnati domin tunkarar rikicin siyasa.
1: Yanzu ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu akan duk wani lamari na siyasa da ya shalle su.
2: Sunana Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. Mafi hadari a siyasar Najeriya shine maganar canja sheka. Shugabanni sun dauki hanyar canja sheka a matsayin mafitar su. Ba sa duban maslahar al'umma. A'a, kawai me za su samu ko ya bukatar su za ta biya ko ya za a bi su. Matukar kuma aka tafi a wannan layin to ba wanda zai share domin kasar ba za ta taba samun sashishin shugabanci ba.
3: To sunana Honorable Said Kokoci tsohon councilor daga karamar hukumar Taura a mazabar Ajam ni ra'ayina akan yadda siyasar Najeriya take tafiya musamman ƴan adawa na Najeriya yadda suka rarraba kansu a matsayin kasuwar bukata dan a baya a lokacin da suka hadu guri guda muna kallon tamkar za su yi amfani da damar da Allah ya ba su su hada kai su fitar da mutum daya a matsayin dan takarar shugaban kasa wanda zai kalubalanci shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu amma kasuwar bukata ta sa sun rarraba kansu sun lalata kansu sun dauki kuriya su gaba daya sun jefa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Komar Shamsuddin Alhaji Rugasa babban abin da ke cimintuwa kwarewa ko kuma yake damuna musamman akan siyasa sa irin tamu ta Najeriya shine irin yadda al'umma ko kuma su ƴan siyasan suka juya akala ta siyasa daga kishin ƙasa da sawowa ƙasa ci gaba da kishin al'umma da samun al'umma ci gaba da gina al'umma ya koma siyasa na kuɗi zaka ga ƴan siyasa aspirant suna amfani da makudan kuɗaɗe wurin siyan wa'inda za su zabe su su zama ƴan takarkaru zuwa kuma ranar general election in an zo zabe ne ga magari zaka ga ƴan siyasa suna amfani da kuɗaɗe masu dimbin yawa wurin siyan ƙura'a
1: ina shirin fara tattara ƴan ko matsena in yi ɗakin nadar shirye-shirye sai ga aboki na Bala na faɗa masa jigon shirin dandalin siyasa na yau kana na biyu shi da tambaya Bala cikin damuwa ya ce kai gaskiya wannan lamari yana bani damuwa domin idan ka duba duk inda ka juya a bangaren adawa sai ka ga ana sabani wasu suna cewa su ne asalin ƴan jam'iyya wasu suna cewa su ne sahihan shugabanni wasu suna cewa ba su yadda ba an musu magudi an ya coge da sauransu to me kake gani akan hakan na ce masa Bala ya kada baki ya ce ina nufin kafin su ma ida tunanin kayar da gwamnati sun fara kokawa da junansu na yi wuf na ce masa amma Bala mutane suna cewa siyasa ce kowa yana da muradi Bala ya ce amma matsalar ita ce kowa yana son zama shugaban kasa babu wanda ke son ya tsaya ya goyi bayan wani Bala ya yi shuru kana ya dora yanzu har waɗanda suka taba cewa ba za su shiga wata jam'iyya ba sun fara neman inuwa a cikinta ina fahimtar inda ya dosa na ce masa Bala a hankali mana, kar ka shiga sabgar da ba za a fahimce ka ba. Bala ya yi murmushi. Ya saki wancan layin. Sannan ya ce ni damuwa ta ita ce. Ta yaya za ka kalubalanci gwamnati idan ba za a iya samun haɗin kai ba? Bala ya ƙara da cewa, a Najeriya duk 'yan adawa suna so su zama shugaban ƙasa. Amma babu mai sanya haƙura saboda wani. Idan masu tafiya ba su da alƙibla guda, to tafiya ba za ta kai su wuri ɗaya ba. Na kalli Bala a yayin da yake dasa aya a wannan sharhi nasa. Cikin jinjina ina murmushi na ce farfesa Bala kenan. Ya yi wani ɗan murmushi ya ce karfata jikafa. Na ce wace ce? Ya ce a barka za cikin gashinta. Na barka lafiya abokina. Ni ma na ce na barka lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan na wannan makon. Sai kuma wani mako mai zuwa idan buwaye gagar misali ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin rankata kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Abokinku ne Michael Codison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, Michael Agashika.

0: A Senegal takaddama ta kasance tsakanin shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko jim kadan bayan da shugaban kasar ya tsige Sonko daga makamin sa majalisar dokokin kasar ta zabe shi a matsayin sabon shugaban majalisa wannan ya sa kasar ta kasance tana da bangarori biyu na iko Faye yana rike da madafin iko na gwamnati yayin da Sonko ke rike da majalisa bayan haka shugaba Faye ya nada Ahmad Al-Amin Lu a matsayin sabon Prime Minister dan ceto tattalin arzikin kasar mu ci gaba da zuba ido dan ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya daga kudancin Afrika kuwa majalisar dokokin kasar Afrika ta kudu ta shirya kaddamar da bincike na musamman domin tsige shugaba Cyril Ramaphosa daga makamin sa wannan yunkuri ya biyo bayan badakalar nan ta famgid da ta dade tana addabar gwamnatin sa babbar jam'iyyar adawa ta DE ta sanar da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin binciken zai gudanar da taron sa na farko a mako mai zuwa bayan da kotun tsarin mulki ta kasar ta amince a cigaba da shari'ar Gwamnatin mulkin soji a Burkina Faso ta dakatar da babbar kungiyar daliban kasar wato Union Nationale des Soudiens du Faso biyo bayan sukar da kungiyar ta yi wa salon mulkin Captain Ibrahim Traore da kuma sanarwar da yayi na shirin rushe tsarin zabe na gaba daya jami'an tsaro sun kama shugabannin kungiyar A Mali sakamakon matsin lamba mai tsanani daga kungiyoyin ƴan tawaye da ke ci gaba da matsowa shugaban gwamnatin mulkin soji General Assimi Goita ya tattara cikakken ikon zartarwa na kasar a hannun sa gwamnatin sojin ta ƙara matsin lamba ta da jaddada ikon ta akan dukkan sassan gwamnati domin tunkarar rikicin siyasa
1: Yanzu ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu akan duk wani lamari na siyasa da ya shalle su
2: Sulana Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. Mafi hadari a siyasar Najeriya shine maganar canja sheka. Shugabanni sun dauki hanyar canja sheka a matsayin mafitar su. Ba sa duban maslahar al'umma. A'a, kawai me za su samu ko ya bukatar su za ta biya ko ya za a bi su. Matukar kuma aka tafi a wannan layin to ba wanda zai share domin kasar ba za ta taba samun sashishin shugabanci ba.
3: To sunana Honorable Said Kokoci tsohon councilor daga karamar hukumar Taura a mazabar Ajau ni ra'ayina akan yadda siyasar Najeriya take tafiya musamman ƴan adawa na Najeriya yadda suka rarraba kansu a matsayin kasuwar bukata dan a baya a lokacin da suka hadu guri guda muna kallon tamkar za su yi amfani da damar da Allah ya ba su su hada kai su fitar da mutum daya a matsayin dan takarar shugaban kasa wanda zai kalubalanci shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu amma kasuwar bukata ta sa sun rarraba kansu sun lalata kansu sun dauki kuriya su gaba daya sun jefa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Komar Shamsuddin Alhaji Rugasa babban abin da ke cimintuwa kwarewa ko kuma yake damuna musamman akan siyasa sa irin tamu ta Najeriya shine irin yadda al'umma ko kuma su ƴan siyasan suka juya akala ta siyasa daga kishin ƙasa da sawowa ƙasa ci gaba da kishin al'umma da samun al'umma ci gaba da gina al'umma ya koma siyasa na kuɗi zaka ga ƴan siyasa aspirant suna amfani da makudan kuɗaɗe wurin siyan waɗanda za su zabe su su zama ƴan takarkaru zuwa kuma ranar general election in an zo zabe ne ga magari zaka ga ƴan siyasa suna amfani da kuɗaɗe masu dimbin yawa wurin siyan kura'a
1: ina shirin fara tattara ƴan ko matsena in yi ɗakin na dan shirye-shirye sai ga aboki na Bala na faɗa masa jigon shirin dandalin siyasa na yau kana na biyu shi da tambaya Bala cikin damuwa ya ce kai gaskiya wannan lamari yana bani damuwa domin idan ka duba duk inda ka juya a bangaren adawa sai ka ga ana sabani wasu suna cewa su ne asalin ƴan jam'iyya wasu suna cewa su ne sahihan shugabanni wasu suna cewa ba su yadda ba an musu magudi an ya coge da sauransu to me kake gani akan hakan na ce masa Bala ya kada baki ya ce ina nufin kafin su ma ida tunanin kayar da gwamnati sun fara kokawa da junansu na yi wuf na ce masa amma Bala mutane suna cewa siyasa ce kowa yana da muradi Bala ya ce amma matsalar ita ce kowa yana son zama shugaban kasa babu wanda ke son ya tsaya ya goyi bayan wani Bala ya yi shuru kana ya dora yanzu har waɗanda suka taba cewa ba za su shiga wata jam'iyya ba sun fara neman inuwa a cikinta ina fahimtar inda ya dosa na ce masa Bala a hankali mana, kar ka shiga sabgar da ba za a fahimce ka ba. Bala ya yi murmushi. Ya saki wancan layin. Sannan ya ce ni damuwa ta ita ce. Ta yaya za ka kalubalanci gwamnati idan ba za a iya samun haɗin kai ba? Bala ya ƙara da cewa, a Najeriya duk 'yan adawa suna so su zama shugaban ƙasa. Amma babu mai sanya haƙura saboda wani. Idan masu tafiya ba su da alƙibla guda, to tafiya ba za ta kai su wuri ɗaya ba. Na kalli Bala a yayin da yake dasa aya a wannan sharhi nasa. Cikin jinjina ina murmushi na ce farfesa Bala kenan. Ya yi wani ɗan murmushi ya ce, karfa ta ji kafa. Na ce wace ce, ya ce a barka za cikin gashinta. Na barka lafiya abokina. Ni ma na ce na barka lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan na wannan makon. Sai kuma wani mako mai zuwa idan buwaye gagar misali ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Abokinku ne Michael Codison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, Michael Agashika.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin dandalin siyasa. A wannan makon siyasar jami'un adawa a Najeriya ta shiga wani sabon mataki na rikici da sake tsari. Duba da yadda zaben fidda gwani na jam'iyyar ADC don tsaye da dan takarar shugabancin Najeriya ya bar baya da kura. A yau za mu duba rikicin ADC da sakamakon zaben fidda gwani. Martanin masu ikirarin su ne ainihin 'yan jam'iyyar ADC na gidi, wato suna fi ibala kenan, da dai sauran abubuwan da muka tanadar muku a cikin wannan shirin na dandalin siyasa. Abokinku ne Michael Kudison ke muku lale marhaban. A jam'iyyar ADC zaben fidda gwani ya haifar da cece kuce bayan bayyana sakamakon da ya tabbatar da nasarar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a takarar shugabancin kasar. Sakamakon ya haifar da rashin gamsuwa daga wasu bangarori a cikin jam'iyyar. Yanzu ku saurari cikakken rahoton wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi.
1: It is my very real privilege and honor to declare Atiku Abubakar.
2: Tsohon mataimakin shugaban kasa kuma jagoran 'yan adawa a Najeriya Atiku Abubakar ne ya lashe zaben fidda gwanin, sai dai dambaruwa ta biyo bayan zaben, inda biyu daga cikin masu neman takarar Muhammad Hayatuddin da tsohon ministan sufuri Rotimi Chibuike Amechi suka yi watsi da sakamakon zaben tare da zargin tafka magudi da kuma rashin adalci. Comrade Ajiwala na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar ADC masu goyon bayan Rotimi Amechi, inda ya bayyana dalilin da ya sa ɗan takararsu ya yi watsi da sakamakon zaben.
3: Mun sani cewa wannan takara ne na cikin gida, kamata ya yi dama mu zama wani abun misali. To idan har 'yan takara sun ce dole a tafi primaries, to a je primaries. Amma sai aka zo da wani sabon abu da ake ce da shi wai endorsement. Babu wani endorsement fiye da abin da constitution ya ce. In na ce constitution ina magana akan electoral act. Shi wannan electoral act ya tabbatar da muhimmancin cewa idan har dai zaben za a yi, to in consensus za a yi, a tabbata a yi consensus. Ba a taba yi consensus babu rubutu a takarda wanda kowa ya amince ya sa hannu ba. Amma an zo da wani bid'a, wai an yi endorsement. Duk garin da ka ji ko jihar da ka ji an ce an yi endorsement, wannan wata danniya ce wadda jam'iyya ta yi, wadda bai kamata a ce an yi wa 'yan Najeriya ba.
2: Ita kuma 'yar majalisar dattijai mai wakiltar babban birnin tarayya Abuja kuma jigo a jam'iyyar, Sanata Ireti Kingibe, ta karaita zargin da aka yi na tafka magudi a zaben da ya baiwa Atiku Abubakar nasara, inda ta ce:
4: ni gaskiya ni dai na san mu yi adalci, kuma in mutum zai shiga takara ai dole mutum daya ne zai ci, sauran dole su yi haƙuri su je mu bi party mu je mu ci zaɓe.
2: Shi ma Honorable Shehu Muhammad Koko, wanda ɗan jam'iyyar ADC ne daga jihar Kebbi, ya bayyana ra'ayinsa game da janyewar da Hayatuddin ya yi daga takara a daidai lokacin da ake tsaka da tattara sakamakon zaɓen, da kuma watsi da sakamakon da Amechi ya yi.
5: A siyasance ai kamin ma a fara zaben zaka ce ka janye, indai ka janye ne. Amma an gama zabe kaga ka fadi, ko kuma kana tunanin ka fadi, ko kuma agent ɗinka sun baka labarin ka fadi, to sai ka ce ka janye, to ina magana kona.
2: Sai dai bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben, Atiku Abubakar ya nemi haɗin kan 'yan jam'iyyar, musamman waɗanda suka yi takara da shi, domin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kaiwa ga nasara.
6: I, Atiku Abubakar, therefore appeal to all.
2: Ya ce: ni Atiku Abubakar ina mai kira ga waɗanda suka ga ba a kyauta musu ba, da waɗanda suka nemi takara ba su samu ba, da su dawo mu yi wannan tafiya tare, musamman Rotimi Amechi da Muhammad Hayatuddin. Ku dawo mu yi wannan yakin tare domin ceto demokradiyyarmu da kuma ƙasarmu. A yanzu dai an zuba ido domin ganin ko waɗanda suka yi watsi da sakamakon zaben za su mara wa Atiku baya, ko kuma su fice daga jam'iyyar a wannan lokaci.
0: Kafin zaben fidda gwani na ADC, wani bangare karkashin jagorancin Nafi'u Bala ya nesanta kansa daga tsarin hadakar da ta samar da Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban Najeriya. Yana mai cewa su ne sahihan 'yan jam'iyyar ADC. Yanzu da zaben fidda gwani ya gudana kuma aka bayyana Atiku a matsayin wanda ya lashe tikitin takara, mun tattauna da Nafi'u Bala domin jin matsayinsu.
7: To mu dai matsayinmu na wannan mulki, shi wa'annan mutane a matsayin 'yan damfara, 'yan wa'anda suka sai da form da sunan jam'iyyar ADC, bayan kotu akwai umurnin kotu cewa su tsaya kada a ci gaba da yin wannan activities din. Yana daga cikin abubuwan da yasa mu halattun shugabancin jam'iyyar ADC bamu fito afulle muka ce ga irin mun sai da form wasu mutane a zo a yi ta sayan form ba. To amma abun mamaki waɗannan mutane suka fitar da jadawali na ƙarya na zamba cikin aminci suka rinka karɓan kuɗin bayin Allah. A hakan aka tafi suka je da sunan cewa za a yi zaɓen fitar gwani suka karɓi kuɗaɗe amma suna da 'yan takarar da ransu yake so. To don haka waɗannan mutane sun kontaktin ɗinmu kuma mun ba su haƙuri a matsayinmu na halattattun shugabancin jam'iyya. Mun gaya musu su yi haƙuri idan Allah ya ba mu nasara nan da sati mai zuwa insha Allah kotu za ta mana adalci a cikin abubuwan da ake za mu ci gaba da harkar ragamar jam'iyya.
0: To me kuke shirin yi a game da zaben 2027 ganin cewa lokaci na karatuwa?
7: To kamar yadda ka sani mun ci gaba da activities dinmu. Abunda kawai bamu yi bane shine muna jiran umurnin kotu ta tabbatar da mu tasgaya wa duniya cewa mu ne halattattun 'ya'yan jam'iyya. Waɗancan mutanen ba 'ya'yan jam'iyyar ADC bane, ba su da rijista da jam'iyyar ADC, bamu san daga ina suka fito ba. Sun je sun harhaɗa rikima daga gunda suka fito suka ayyana kansu a matsayin shugabanni. Don haka muna ci gaba da kalubalantar su. Wannan abu da kaga suka yi ya nuna wa duniya su waye waɗannan mutane ne 'yan antidemokradiyya. Kuma jam'iyyar ADC muna Allah wajai a matsayinmu na shugabannin jam'iyya da irin wannan halaye da suka yi da sunan jam'iyyar ADC.
0: To Alhaji Nafi'u, daga ƙarshe kwatsam sai ga wani tsagin ADC ya fito ya ce ya kori shugaban jam'iyyar ADC nan da kuke Allah wadai da su. Mecece alaka ku da wannan tsagin?
7: To waɗannan tsagi ne tare muka gansu suna cikinsu. Ba a musu adalci ba ne suna faɗa an yaudare su, su ne suka fito suka mara musu baya domin su yi faɗa da asalin shugabancin jam'iyyar ADC. Amma su ya su ɗin sai aka ware su ba a musu adalci ba sai suka ayyana kansu su ma sun kore su. To wannan muna tabbatar muku da cewa mu mun ɗauke su a matsayin wasan kwaikwayo kuma shiriri ta in kana jin ana cewa hauka da rashin hankali to duka waɗannan mutane biyu su muka ɗauke su.
0: Masu sharhi na ganin cewa rikicin cikin gida da ke faruwa a ADC na iya zama alamar ƙalubalen da jam'iyyun adawa ke fuskanta gabanin zaben 2027. To domin ƙarin haske mun tattauna da wani masanin siyasa, Farfesa Kamilu Sani Fage.
8: Rarrabuwar kan dai 'yan hamayya a gaskiya zai musu babbar illa a ƙoƙarinsu na su ga sun kafa gwamnati. Saboda idan har muddin za su shiga saɓan a kansu a rarrabe, to abin zai zame musu babbar matsala. Dalili kuwa shi ne na farko ita jam'iyya mai mulki yanzu tana kan gwamnati, tana da ƙarfin gwamnati, sannan tana da ƙarfin kuɗi a hannunta. Sannan abu na uku kuma duk wasu cibiyoyi da ake zaton suna da tasiri a kan saɓe, ita jam'iyya mai mulki tana da tasiri a kansu. Misali duba yawan gwamnoni da take da shi a wajen 32 a hannunta ko 31, sannan ga majalisa daga ta tarayya har ta dattije da kuma na jihohi, ga kuma kasance cewa bangaren shari'a ma kusan ya ba da kai boli ya hau. Ga ita kanta hukumar zaɓe sai inda aka yi da ita, ga kuma jami'an tsaro duk sai inda aka yi da su.
0: To Farfesa, an riga an samu ɓaraka duba da yadda abokan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ke korafi, wasu ma sun ma janye kafin ma a kaɗa ƙuri'a ko kuma a ida kaɗa ƙuri'a. Ta yaya kake ganin za a ɗinka wannan ɓaraka a halin da ake ciki?
8: To an sha samun irin wannan a baya. Kawai inda ake warware ta shine idan kowanne daga ciki ya ɗauko ya sauko daga kan dokin dukiyar zuciya, suka tsaya suka bi hanyar ta fuskar siyasa da diplomasiya. Amma muddin suka ce za su bi ko ta fuskar shari'a su ta jaye-jaye ko kuwa a fuskar bore, to duk wannan zai gurgunta tafiyar tasu. Domin a siyasance a kan tebur ake zauna a tattauna irin wannan, kuma kaga an zo an yi ban gishiri in ba kamanda.
0: ana cewa idan aka yi rabon gado ba daidai ba korafi baya karewa a jihar Gombe ma sawa shekar wani fitaccen dan siyasa zuwa jam'iyyar PDP tare da samun tikitin takarar gwamna ya jawo rashin gamsuwa daga wasu masu neman takarar gwamna a jam'iyyar wasu daga cikin masu neman takarar da zargin cewa ba a musu adalci ba suna masu cewa an tauye musu haƙƙin su a tsarin cikin gida na jam'iyyar Daya daga cikin masu korafin Aliyu Usman Gari Kogunan Gombe ya bayyana wa dandalin siyasa matsayin su da matakan da suke dauka.
9: Sannan abu na biyu mun tabbatar da cewa tukunna shi Professor Isa Lifantami da akwai dokokin kasa da kuma dokokin zabe na wato na jadawalin zabe da INEC ta fitar wanda dole sai an sunanka ya shiga register kwanan 10 ga wata kafin 10 ga wata na wannan watan da muke ciki. Kafin ka iya tsayawa takara a kowace jam'iyya to ba canza wannan ba an je kotu wata kotu Abuja ta bada dama a cuyi a juye wannan INEC ba ta yarda ba tana bada dama INEC ta kai kotu ta je ta appeal wato ta je ta kai kara na dauka kara tace ba ta yarda wannan abun ba kuma wani kotu na Jos Omotosho ya ba mu register 30 da wuce ya bada dama wa hukumar zabe cewa ita take da hurumin tsaye da sa timetable wato sai da jadawalin zabe da kuma yin karbar rijistar ɗin takara ɗin jam'iyya don haka babu wanda ya isa ya canza ma INEC wato hukumar zabe wannan abun da take da shi to mu abun da muke faɗa wa war jam'iyyar mu a jihar Gombe shine Professor Isa Lifantami bai fita a jam'iyyar sa ba har ya shiga zabe a wata jam'iyya na ran 21 ga wata da akai in kuma ya fita ma bai fita a jam'iyya kafin 10 ga wata ba saboda ai ya shiga cikin wannan primaries na zabe na jam'iyyar sa har ranan 19 da yace ya janye daga takararsa ya canje daga takara a APC to in ya janye takara daga APC ran 19 ga wata ai ran 10 ga wata aka rufe karbar rijista yaushe ya shiga cikin jam'iyyar PDP kuma bai shiga cikin jam'iyyar PDP bai isa ya tsaya zabe ba don haka Malam Isa Lifantami ba halastaccen dan jam'iyyar PDP bane sannan ba halastaccen dan takarar gwamna bane a PDP mu mun ce ba mai dare shi ba ko ba za mu amince da shi ba za mu lamunci wannan abun da aka yi na karantsewa demokradiya ba mun tashi mun tsaya za mu bi mana kadunmu mun san uwar jam'iyya a ƙasa za ta yi mana kadunmu sannan kuma za ta yi abun da ya dace
0: masu korafin sun ce sun mika kokensu ga committee da ya dace a cikin jam'iyyar kuma suna duba yuwar zuwa kotu idan ba a warware matsalar ba mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar PDP kan wannan batu amma har zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba yayin da siyasar Najeriya ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye da rikice-rikice a cikin gida yanzu mu dan leka yadda siyasa ke gudana a wasu kasashen Afrika tare da hawa-hallu gwangwazo

0: A Senegal takaddama ta kasance tsakanin shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko jim kadan bayan da shugaban kasar ya tsige Sonko daga makamin sa majalisar dokokin kasar ta zabe shi a matsayin sabon shugaban majalisa wannan ya sa kasar ta kasance tana da bangarori biyu na iko Faye yana rike da madafin iko na gwamnati yayin da Sonko ke rike da majalisa bayan haka shugaba Faye ya nada Ahmad Al-Aminu Lu a matsayin sabon Prime Minister dan ceto tattalin arzikin kasar mu ci gaba da zuba ido dan ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya daga kudancin Afrika kuwa majalisar dokokin kasar Afrika ta kudu ta shirya kaddamar da bincike na musamman domin tsige shugaba Cyril Ramaphosa daga makamin sa wannan yunkuri ya biyo bayan badakalar nan ta famgid da ta dade tana addabar gwamnatin sa babbar jam'iyyar adawa ta DE ta sanar da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin binciken zai gudanar da taron sa na farko a mako mai zuwa bayan da kotun tsarin mulki ta kasar ta amince a ci gaba da shari'ar Gwamnatin mulkin soji a Burkina Faso ta dakatar da babbar kungiyar daliban kasar wato Union Nationale des Soudiens du Faso biyo bayan sukar da kungiyar ta yi wa salon mulkin Captain Ibrahim Traore da kuma sanarwar da yayi na shirin rushe tsarin zabe na gaba daya jami'an tsaro sun kama shugabannin kungiyar A Mali sakamakon matsin lamba mai tsanani daga kungiyoyin ƴan tawaye da ke ci gaba da matsowa shugaban gwamnatin mulkin soji General Assimi Goita ya tattara cikakken ikon zartarwa na kasar a hannunsa gwamnatin sojin ta ƙara matsin lamba tare da jaddada ikon ta akan dukkan sassan gwamnati domin tunkarar rikicin siyasa
1: Yanzu ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu akan duk wani lamari na siyasa da ya shalle su
2: Sunana Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. Mafi hadari a siyasar Najeriya shine maganar canja sheka. Shugabanni sun dauki hanyar canja sheka a matsayin mafitar su. Ba sa duban maslahar al'umma. A'a, kawai me za su samu ko ya bukatar su za ta biya ko ya za a bi su. Matukar kuma aka tafi a wannan layin to ba wanda zai share domin kasar ba za ta taba samun sashishin shugabanci ba.
3: To sunana Honorable Saidi Kokoci tsohon councilor daga karamar hukumar Taura a mazabar Ajau ni ra'ayina akan yadda siyasar Najeriya take tafiya musamman ƴan adawa na Najeriya yadda suka rarraba kansu a matsayin kasuwar bukata dan a baya a lokacin da suka hadu guri guda muna kallon tamkar za su yi amfani da damar da Allah ya ba su su hada kai su fitar da mutum daya a matsayin dan takarar shugaban kasa wanda zai kalubalanci shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu amma kasuwar bukata ta sa sun rarraba kansu sun lalata kansu sun dauki kuriya su gaba daya sun jefa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Comrade Shamsuddin Alhaji Rugasa babban abin da ke cimintuwa kuriya ko kuma yake damuna musamman akan siyasa irin tamu ta Najeriya shine irin yadda al'umma ko kuma su ƴan siyasa suka juya akala ta siyasa daga kishin ƙasa da sawowa ƙasa ci gaba da kishin al'umma da samamu al'umma ci gaba da gina al'umma ya koma siyasa na kuɗi zaka ga ƴan siyasa aspirant suna amfani da makudan kuɗaɗe wurin siyan wa'inda za su zabe su su zama ƴan takarkaru zuwa kuma ranar general election in an zo zabe ne ga magari zaka ga ƴan siyasa suna amfani da kuɗaɗe masu dimbin yawa wurin siyan kura'a
1: ina shirin fara tattara ƴan komatse na in yi ɗakin na dan shirye-shirye sai ga aboki na Bala na faɗa masa jigon shirin dandalin siyasa na yau kana na biyu shi da tambaya Bala cikin damuwa ya ce kai gaskiya wannan lamari yana bani damuwa domin idan ka duba duk inda ka juya a bangaren adawa sai ka ga ana sabani wasu suna cewa su ne asalin ƴan jam'iyya wasu suna cewa su ne sahihan shugabanni wasu suna cewa ba su yadda ba an musu magudi an ya coge da sauransu to me kake gani akan hakan na ce masa Bala ya kada baki ya ce ina nufin kafin su ma ida tunanin kayar da gwamnati sun fara kokawa da junansu na yi wuf na ce masa amma Bala mutane suna cewa siyasa ce kowa yana da muradi Bala ya ce eh amma matsalar ita ce kowa yana son zama shugaban kasa babu wanda ke son ya tsaya ya goyi bayan wani Bala ya yi shuru kana ya dora yanzu har waɗanda suka taba cewa ba za su shiga wata jam'iyya ba sun fara neman inuwa a cikin ta ina fahimtar inda ya dosa na ce masa Bala a hankali mana, kar ka shiga sabgar da ba za a fahimce ka ba. Bala ya yi murmushi, ya saki wancan layin, sannan ya ce ni damuwata ita ce, ta yaya za ka kalubalanci gwamnati idan ba za a iya samun haɗin kai ba. Bala ya ƙara da cewa, a Najeriya duk 'yan adawa suna so su zama shugaban ƙasa, amma babu mai sanya haƙura saboda wani. Idan masu tafiya ba su da alƙibla guda, to tafiya ba za ta kai su wuri ɗaya ba. Na kalli Bala a yayin da yake dasa aya a wannan sharhi nasa, cikin jinjina ina murmushi na ce farfesa Bala kenan. Ya yi wani ɗan murmushi ya ce karfata ji kafa, na ce wace ce, ya ce a barka za cikin gashinta, na barka lafiya abokina, ni ma na ce na barka lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan na wannan makon, sai kuma wani mako mai zuwa idan buwayi gagar misali ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin rankata kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi, abokinku ne Michael Codison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, Michael Gashika.

0: Amma sai aka zo da wani sabon abu da ake ce da shi wai endorsement. Babu wani endorsement fiye da abin da constitution ya ce. Ina ce constitution ina magana akan electoral act. Shi wannan electoral act ya tabbatar da muhimmancin cewa idan har dai zaben za a yi, to in consensus za a yi, a tabbata a yi consensus. Ba a taba yin consensus babu rubutu a takarda wanda kowa ya amince ya sa hannu ba. Amma an zo da wani bid'a, wai an yi endorsement. Duk garin da ka ji ko jihar da ka ji an ce an yi endorsement, wannan wata danniya ce wadda jam'iyya ta yi, wadda bai kamata a ce an yi wa 'yan Najeriya ba.
1: Ita kuma 'yar majalisar dattijai mai wakiltar babban birnin tarayya Abuja kuma jigo a jam'iyyar Sanata Ireti Kingibe ta karaita zargin da aka yi na tafka magudi a zaben da ya baiwa Atiku Abubakar nasara, inda ta ce:
2: ni gaskiya ni dai na san mu yi adalci, kuma in mutum zai shiga takara ai dole mutum daya ne zai ci. Sauran dole su yi haƙuri, su je mu bi party, mu je mu ci zaɓe.
1: Shi ma Honorable Shehu Muhammad Koko, wanda ɗan jam'iyyar ADC ne daga jihar Kebbi, ya bayyana ra'ayinsa game da janyewar da Hayatuddin ya yi daga takara a daidai lokacin da ake tsakar da tattara sakamakon zaɓen, da kuma watsi da sakamakon da Amechi ya yi.
3: A siyasance ai kamin ma a fara zaɓen za ka ce ka janye, inda ka janye ne. Amma an gama zaɓe ka ga ka faɗi, ko kuma kana tunanin ka faɗi, ko kuma agent ɗinka sun baka labarin ka faɗi, to sai ka ce ka janye, to ina magana kona.
1: Sai dai bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen, Atiku Abubakar ya nemi haɗin kan 'yan jam'iyyar, musamman waɗanda suka yi takara da shi, domin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kaiwa ga nasara.
4: I, Atiku Abubakar, therefore appeal to all.
1: Ya ce, ni Atiku Abubakar ina mai kira ga waɗanda suka gaba a kyauta musu ba, don waɗanda suka nemi takara ba su samu ba, da su dawo mu yi wannan tafiya tare, musamman Rotimi Amechi da Muhammad Hayatuddin. Ku dawo mu yi wannan yakin tare domin ceto demokradiyyarmu da kuma ƙasarmu. A yanzu dai an zuba ido domin ganin ko waɗanda suka yi watsi da sakamakon zaben za su mara wa Atiku baya, ko kuma su fice daga jam'iyyar a wannan lokaci.
5: Kafin zaben fidda gwani na ADC, wani bangare karkashin jagorancin Nafi'u Bala ya nesanta kansa daga tsarin hadakar da ta samar da Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban Najeriya. Yana mai cewa su ne sahihan 'yan jam'iyyar ADC. Yanzu da zaben fidda gwani ya gudana, kuma aka bayyana Atiku a matsayin wanda ya lashe tikitin takara, mun tattauna da Nafi'u Bala domin jin matsayinsu.
6: To, mu dai matsayinmu na wannan mulki, su waɗannan mutane a matsayin 'yan damfara, 'yan waɗanda suka saida form da sunan jam'iyyar ADC, bayan kotu akwai umarnin kotu cewa su tsaya kada a ci gaba da yin wannan activities din. Yana daga cikin abubuwan da ya sa mu halattattun shugabancin jam'iyyar ADC bamu fito openly muka ce ga irin mun saida form wa wasu mutane a zo a yi ta sayan form ba. To, amma abun mamaki waɗannan mutane suka fitar da jadawali na ƙarya na zamba cikin aminci, suka ringa karɓan kuɗin bayin Allah. A hakan aka tafi suka je da sunan cewa za a yi zaɓen fidda gwani, suka karɓi kuɗaɗe, amma suna da 'yan takarar da ransu yake so. To, don haka waɗannan mutane sun contacting ɗinmu, kuma mun ba su haƙuri a matsayinmu na halattattun shugabancin jam'iyya. Mun gaya musu su yi haƙuri, idan Allah ya ba mu nasara nan da sati mai zuwa, insha Allah kotu za ta mana adalci a cikin abubuwan da ake, za mu ci gaba da harkar ragamar jam'iyya.
5: To, me kuke shirin yi a game da zaben 2027, ganin cewa lokaci na karatuwa?
6: To, kamar yadda ka sani, mun ci gaba da activities ɗinmu. Abinda kawai ba mu yi ba ne shi ne muna jiran umarnin kotu ta tabbatar da mu tasgaya wa duniya cewa mu ne halattattun 'ya'yan jam'iyya. Waɗancan mutanen ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, ba su da rijista da jam'iyyar ADC, ba mu san daga ina suka fito ba. Sun je sun harhaɗa rigima daga gunda suka fito, suka ayyana kansu a matsayin shugabanni. Don haka muna ci gaba da ƙalubalantar su. Wannan abu da kaga suka yi ya nuna wa duniya su waye waɗannan mutane ne 'yan antidemokradiyya. Kuma jam'iyyar ADC muna Allah wajai a matsayinmu na shugabannin jam'iyya da irin wannan halaye da suka yi da sunan jam'iyyar ADC.
5: To, Alhaji Nafi'u, daga ƙarshe kwatsam sai ga wani tsagin ADC ya fito ya ce ya kori shugaban jam'iyyar ADC nan da kuke Allah wadai da su. Mecece alaka ku da wannan tsagin?
6: To, waɗannan tsagi ne tare muka gansu suna cikinsu. Ba a musu adalci ba ne, suna faɗa an yaudare su, su ne suka fito suka mara musu baya domin su yi faɗa da asalin shugabancin jam'iyyar ADC. Amma su ya su ɗin sai aka ware su ba musu adalci ba sai suka ayyana kansu su ma sun kore su. To wannan muna tabbatar muku da cewa mu mun dauke su a matsayin wasan kwaikwayo kuma shiririta in kana jin ana cewa hauka da rashin hankali to duka wayannan mutane biyu su muka dauke su.
5: Masu sharhi na ganin cewa rikicin cikin gida da ke faruwa a ADC na iya zama alamar kalubalen da jam'iyyun adawa ke fuskanta gabanin zaben 2027. To domin karin haske mun tattauna da wani masanin siyasa Farfesa Kamil Sani Fage.
7: Rarrabo kan da yan hamayya a gaskiya zai musu babbar illa a kokarin su na su ga sun kafa gwamnati. Saboda idan har muddin za su shiga saban a kansu a rarrabe to abin zai zame musu babbar matsala. Dalili ko shine na farko ita jam'iyya mai mulki yanzu tana kan gwamnati, tana da karfin gwamnati, sannan tana da karfin kuɗi a hannunta, sannan abu na uku kuma duk wasu cibiyoyi da ake zaton suna da tasiri akan sabe wa ita jam'iyya mai mulki tana da tasiri akan su. Misali dubayen gwamnoni da take da shi a wajen 32 a hannunta ko 31, sannan ga majalisa daga ta tarayya har ta dattije da kuma na jihohi, ga kuma kasance cewa bangaren shari'a ma kusan ya ba da kai boli ya hau. Ga ita kanta hukumar zaɓe sai inda aka yi da ita, ga kuma jami'an tsaro duk sai inda aka yi da su.
5: To Farfesa, an riga an samu baraka duba da yadda abokan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ke korafi, wasu ma sun ma janye kafin ma a kada ƙuri'a ko kuma a ida kada ƙuri'a. Taya kake ganin za a ɗinka wannan baraka a halin da ake ciki?
7: To an sha samun irin wannan a baya. Kawai inda ake warware ta shine idan kowanne daga ciki ya ɗauko ya sauko daga kan dokin dukiyar zuciya suka tsaya suka bi hanyar ta fuskar siyasa da diplomasiya, amma muddin suka ce za su bi ko ta fuskar shari'a su ta jaye-jaye ko kuwa a fuskar bore, to duk wannan zai gurgunta tafiyar tasu. Domin a siyasance a kan tebur ake zauna a tattauna irin wannan, kuma kaga an zo an yi ban gishiri in ba kamanda.
5: Ana cewa idan aka yi rabon gado ba daidai ba, korafi baya karewa. A jihar Gombe ma sawa shekar wani fitaccen dan siyasa zuwa jam'iyyar PDP tare da samun tikitin takarar gwamna ya jawo rashin gamsuwa daga wasu masu neman takarar gwamna a jam'iyyar. Wasu daga cikin masu neman takarar da zargin cewa ba a musu adalci ba, suna masu cewa an tauye musu haƙƙinsu a tsarin cikin gida na jam'iyyar. Ɗaya daga cikin masu korafin Aliyu Usman Gari Kogunan Gombe ya bayyana wa dandalin siyasa matsayinsu da matakan da suke ɗauka.
8: Sannan abu na biyu, mun tabbatar da cewa tukunna shi Profesa Isa Lifantami da akwai dokokin ƙasa da kuma dokokin zaɓe na wato na jadawalin zaɓe da INEC ta fitar, wanda dole sai an sunanka ya shiga rijista kwanan 10 ga wata kafin 10 ga wata na wannan watan da muke ciki, kafin ka iya tsayawa takara a kowace jam'iyya. To ba canza wannan ba, an je kotu, wata kotu Abuja ta ba da dama a juye wannan, INEC ba ta yarda ba. Tana ba da dama INEC ta kai kotu, ta je ta yi appeal, wato ta je ta kai ƙara na ɗauka ƙara, ta ce ba ta yarda wannan abun ba. Kuma wani kotu na Jos Omotosho ya ba ma rajista 30 da ya wuce, ya ba da dama wa hukumar zaɓe cewa ita take da hurumin tsaye da sa timetable, wato sai da jadawalin zaɓe da kuma yin karɓar rijistar 'yan takara 'yan jam'iyya. Don haka babu wanda ya isa ya canza ma INEC wato hukumar zaɓe wannan abun da take da shi. To mu abun da muke faɗa wa uwar jam'iyyarmu a jihar Gombe shine Profesa Isa Lifantami bai fita a jam'iyyarsa ba har ya shiga zaɓe a wata jam'iyya na ran 21 ga wata da aka yi. In kuma ya fita ma bai fita a jam'iyya kafin 10 ga wata ba, saboda ai ya shiga cikin wannan primaries na zaɓe na jam'iyyarsa har ranar 19 da ya ce ya janye daga takararsa. Ya canye daga takara a APC. to in ya janya takara daga APC ran 19 ga wata ai ran 10 ga wata aka rufe karbar rijista yaushe ya shiga cikin jam'iyyar PDP kuma bai shiga cikin jam'iyyar PDP bai isa ya tsaya zabe ba don haka Malam Isa Alifan Tami bai halat ba halastaccen dan jam'iyyar PDP bane sannan ba halastaccen dan takarar gwamna bane a PDP mu mun ce ba mai dare shi ba ko ba za mu amince da shi ba za mu lamunci wannan abin da aka yi na karantsewa demokradiya ba mun tashi mun tsaya zamu bi kadun zamu bi hakkin mu zamu bi kadu za bi mana kadun mu mun san uwar jam'iyya a kasa za ta bi mana kadun mu sannan kuma za ta yi abin da ya dace
5: masu korafin sun ce sun mika koken su ga committee da ya dace a cikin jam'iyyar kuma suna duba yuwar zuwa kotu idan ba a warware matsalar ba mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar PDP kan wannan batu amma har zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba yayin da siyasar Najeriya ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye da rikice-rikice a cikin gida yanzu mu dan leka yadda siyasa ke gudana a wasu kasashen Afrika tare da hawa hallu gwangwazo

0: A Senegal takaddama ta kasance tsakanin shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko jim kadan bayan da shugaban kasar ya tsige Sonko daga makamin sa majalisar dokokin kasar ta zabe shi a matsayin sabon shugaban majalisa wannan ya sa kasar ta kasance tana da bangarori biyu na iko Faye yana rike da madafin iko na gwamnati yayin da Sonko ke rike da majalisa bayan haka shugaba Faye ya nada Ahmad Al-Amin Lu a matsayin sabon Prime Minister dan ceto tattalin arzikin kasar mu ci gaba da zuba ido dan ganin yadda wannan dambaruwa za ta kaya daga kudancin Afrika kuwa majalisar dokokin kasar Afrika ta kudu ta shirya kaddamar da bincike na musamman domin tsige shugaba Cyril Ramaphosa daga makamin sa wannan yunkuri ya biyo bayan badakalar nan ta famgid da ta dade tana addabar gwamnatin sa babbar jam'iyyar adawa ta DE ta sanar da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin binciken zai gudanar da taron sa na farko a mako mai zuwa bayan da kotun tsarin mulki ta kasar ta amince a cigaba da shari'ar Gwamnatin mulkin soji a Burkina Faso ta dakatar da babbar kungiyar daliban kasar wato Union Nationale des Soudiens du Faso biyo bayan sukar da kungiyar ta yi wa salon mulkin Captain Ibrahim Traore da kuma sanarwar da yayi na shirin rushe tsarin zabe na gaba daya jami'an tsaro sun kama shugabannin kungiyar A Mali sakamakon matsin lamba mai tsanani daga kungiyoyin ƴan tawaye da ke ci gaba da matsowa shugaban gwamnatin mulkin soji General Assimi Goita ya tattara cikakken ikon zartarwa na kasar a hannunsa gwamnatin sojin ta ƙara matsin lamba tare da jaddada ikon ta akan dukkan sassan gwamnati domin tunkarar rikicin siyasa
1: yanzu ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu akan duk wani lamari na siyasa da ya shalle su
2: Sunana Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. Mafi hadari a siyasar Najeriya shine maganar canja sheka. Shugabanni sun dauki hanyar canja sheka a matsayin mafitarsu. Ba sa duban maslahar al'umma. A'a, kawai me za su samu ko ya bukatar su za ta biya ko ya za a bi su. Matukar kuma aka tafi a wannan layin to ba wanda zai share domin kasar ba za ta taba samun sashishin shugabanci ba.
3: To sunana Honorable Saidi Kokoci tsohon councilor daga karamar hukumar Taura a mazabar Ajam ni ra'ayina akan yadda siyasar Najeriya take tafiya musamman ƴan adawa na Najeriya yadda suka rarraba kansu a matsayin kasuwar bukata dan a baya a lokacin da suka hadu guri guda muna kallon tamkar za su yi amfani da damar da Allah ya basu su hada kai su fitar da mutum daya a matsayin dan takarar shugaban kasa wanda zai kalubalanci shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu amma kasuwar bukata ta sa sun rarraba kansu sun lalata kansu sun dauki kuriya su gaba daya sun jefa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Comrade Shamsuddin Alhaji Rugasa babban abin da ke cimintuwa kwarya ko kuma yake damuna musamman akan siyasa irin tamu ta Najeriya shine irin yadda al'umma ko kuma su ƴan siyasa suka juya akala ta siyasa daga kishin ƙasa da sawo wa ƙasa ci gaba da kishin al'umma da samun al'umma ci gaba da gina al'umma ya koma siyasa na kuɗi zaka ga ƴan siyasa aspirant suna amfani da makudan kuɗaɗe wurin siyan wa'inda za su zabe su su zama ƴan takarkaru zuwa kuma ranar general election in an zo zabe ne ga magari zaka ga ƴan siyasa suna amfani da kuɗaɗe masu dimbin yawa wurin siyan kura'a
1: ina shirin fara tattara ƴan ko matsena in yi ɗakin nadar shirye-shirye sai ga aboki na Bala na faɗa masa jigon shirin dandalin siyasa na yau kana na biyu shi da tambaya Bala cikin damuwa ya ce kai gaskiya wannan lamari yana bani damuwa domin idan ka duba duk inda ka juya a bangaren adawa sai ka ga ana sabani wasu suna cewa su ne asalin ƴan jam'iyya wasu suna cewa su ne sahihan shugabanni wasu suna cewa ba su yadda ba an musu magudi an ya coge da sauransu to me kake gani akan hakan na ce masa Bala ya kada baki ya ce ina nufin kafin su ma ida tunanin kayar da gwamnati sun fara kokawa da junansu na yi wuf na ce masa amma Bala mutane suna cewa siyasa ce kowa yana da muradi Bala ya ce eh amma matsalar ita ce kowa yana son zama shugaban kasa babu wanda ke son ya tsaya ya goyi bayan wani Bala ya yi shuru kana ya dora yanzu har waɗanda suka taba cewa ba za su shiga wata jam'iyya ba sun fara neman inuwa a cikin ta ina fahimtar inda ya dosa na ce masa Bala a hankali mana, kar ka shiga sabgar da ba za a fahimce ka ba. Bala ya yi murmushi. Ya saki wancan layin. Sannan ya ce ni damuwa ta ita ce. Ta yaya za ka kalubalanci gwamnati idan ba za a iya samun haɗin kai ba? Bala ya ƙara da cewa, a Najeriya duk 'yan adawa suna so su zama shugaban ƙasa. Amma babu mai sanya haƙura saboda wani. Idan masu tafiya ba su da alƙibla guda, to tafiya ba za ta kai su wuri ɗaya ba. Na kalli Bala a yayin da yake dasa aya a wannan sharhi nasa. Cikin jinjina ina murmushi na ce farfesa Bala kenan. Yayi wani ɗan murmushi ya ce, karfa ta ji kafa. Na ce wace ce? Ya ce a barka za cikin gashinta. Na barka lafiya abokina. Ni ma na ce na barka lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan na wannan makon. Sai kuma wani mako mai zuwa idan buwayi gagar misali ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Abokinku ne Michael Codison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, Michael Agashika.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin dandalin siyasa. A wannan makon siyasar jami'un adawa a Najeriya ta shiga wani sabon mataki na rikici da sake tsari. Duba da yadda zaben fidda gwani na jam'iyyar ADC don tsaye da dan takarar shugabancin Najeriya ya bar baya da kura. A yau zamu duba rikicin ADC da sakamakon zaben fidda gwani. Martanin masu ikirarin su ne ainihin ƴan jam'iyyar ADC na gidi, wato suna fi ibala kenan, da dai sauran abubuwan da muka tanadar muku a cikin wannan shirin na dandalin siyasa. Abokin ku ne Michael Kudison ke muku lale. Marhaban. A jam'iyyar ADC zaben fidda gwani ya haifar da cece kuce bayan bayyana sakamakon da ya tabbatar da nasarar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a takarar shugabancin kasar. Sakamakon ya haifar da rashin gamsuwa daga wasu bangarori a cikin jam'iyyar. Yanzu ku saurari cikakken rahoton wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi.
1: It is my very rare privilege and honor to declare Atiku Abubakar.
2: Tsohon mataimakin shugaban kasa kuma jagoran ƴan adawa a Najeriya Atiku Abubakar ne ya lashe zaben fidda gwanin, sai dai dambarwa ta biyo bayan zaben, inda biyu daga cikin masu neman takarar Muhammad Hayatuddin da tsohon ministan sufuri Rotimi Chibuke Amechi suka yi watsi da sakamakon zaben tare da zargin tafka magudi da kuma rashin adalci. Comrade Aijiwala na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar ADC masu goyon bayan Rotimi Amechi, inda ya bayyana dalilin da ya sa ɗan takararsu ya yi watsi da sakamakon zaben.
3: Mun sani cewa wannan takara ne na cikin gida, kamata ya yi dama mu zama wani abun misali. To idan har ƴan takara sun ce dole a tafi primaries, to a je primaries. Amma sai aka zo da wani sabon abu da ake ce da shi wai endorsement. Babu wani endorsement fiye da abin da constitution ya ce. In na ce constitution, ina magana akan electoral act. Shi wannan electoral act ya tabbatar da muhimmancin cewa idan har dai zaben za a yi, to in consensus za a yi, a tabbata a yi consensus. Ba a taba yin consensus babu rubutu a takarda wanda kowa ya amince ya sa hannu ba. Amma an zo da wani bid'a, wai an yi endorsement. Duk garin da kaji ko jihar da kaji an ce an yi endorsement, wannan wata danniya ce wadda jam'iyya ta yi, wadda bai kamata a ce an yi wa ƴan Najeriya ba.
2: Ita kuma ƴar majalisar dattijai mai wakiltar babban birnin tarayya Abuja kuma jigo a jam'iyyar, Sanata Ireti Kingibe, ta karyata zargin da aka yi na tafka magudi a zaben da ya baiwa Atiku Abubakar nasara, inda ta ce:
4: ni gaskiya ni dai na san mun yi adalci, kuma in mutum zai shiga takara ai dole mutum daya ne zai ci, sauran dole su yi haƙuri su je mu bi party mu je mu ci zaɓe.
2: Shi ma Honorable Shehu Muhammad Koko, wanda ɗan jam'iyyar ADC ne daga jihar Kebbi, ya bayyana ra'ayinsa game da janyewar da Hayatuddin ya yi daga takara a daidai lokacin da ake tsaka da tattara sakamakon zaɓen, da kuma watsi da sakamakon da Amechi ya yi.
5: A siyasance ai kamin ma a fara zaben za ka ce ka janye, inda ka janye ne. Amma an gama zabe kaga ka faɗi, ko kuma kana tunanin ka faɗi, ko kuma agent ɗinka sun baka labarin ka faɗi, to sai ka ce ka janye. To ina magana kona.
2: Sai dai bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben, Atiku Abubakar ya nemi haɗin kan ƴan jam'iyyar, musamman waɗanda suka yi takara da shi, domin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kaiwa ga nasara.
6: I, Atiku Abubakar, therefore appeal to all.
2: Yace: ni Atiku Abubakar ina mai kira ga waɗanda suka ga ba a kyauta musu ba, da waɗanda suka nemi takara ba su samu ba, da su dawo mu yi wannan tafiya tare, musamman Rotimi Amechi da Muhammad Hayatuddin. Ku dawo mu yi wannan yakin tare domin ceto demokradiyyarmu da kuma ƙasarmu. A yanzu dai an zuba ido domin ganin ko waɗanda suka yi watsi da sakamakon zaben za su mara wa Atiku baya, ko kuma su fice daga jam'iyyar a wannan lokaci.
0: Kafin zaben fidda gwani na ADC, wani bangare ƙarƙashin jagorancin Nafi'u Bala ya nesanta kansa daga tsarin haɗakar da ta samar da Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar shugaban Najeriya. Yana mai cewa su ne sahihan ƴan jam'iyyar ADC. Yanzu da zaben fidda gwani ya gudana kuma aka bayyana Atiku a matsayin wanda ya lashe tikitin takara, mun tattauna da Nafi'u Bala domin jin matsayinsu.
7: To mu dai matsayinmu na wannan mulkin, su waɗannan mutane a matsayin ƴan damfara, ƴan waɗanda suka saida form da sunan jam'iyyar ADC bayan kotu, akwai umurnin kotu cewa su tsaya kada a ci gaba da yin wannan activities din. Yana daga cikin abubuwan da ya sa mu halattun shugabancin jam'iyyar ADC bamu fito openly muka ce ga irin mun sai da form wasu mutane a zo a yi ta sayan form ba. To amma abun mamaki waɗannan mutane suka fitar da jadawali na ƙarya na zamba cikin aminci suka rinka karɓan kuɗin bayin Allah. A hakan aka tafi suka je da sunan cewa za a yi zaɓen fidda gwani suka karɓi kuɗaɗe amma suna da 'yan takarar da ransu yake so. To don haka waɗannan mutane sun kontaktin ɗinmu kuma mun ba su haƙuri a matsayinmu na halattattun shugabancin jam'iyya. Mun gaya musu su yi haƙuri idan Allah ya ba mu nasara nan da sati mai zuwa insha Allahu. Kotu za ta mana adalci a cikin abubuwan da ake za mu ci gaba da harkar ragamar jam'iyya.
0: To me kuke shirin yi a game da zaben 2027 ganin cewa lokaci na karatuwa?
7: To kamar yadda ka sani mun ci gaba da activities dinmu. Abinda kawai ba mu yi ba ne shi ne muna jiran umarnin kotu ta tabbatar da mu tasgaya wa duniya cewa mu ne halattattun 'ya'yan jam'iyya. Waɗancan mutanen ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, ba su da rijista da jam'iyyar ADC, ba mu san daga ina suka fito ba. Sun je sun harhaɗa rigima daga gunda suka fito suka ayyana kansu a matsayin shugabanni. Don haka muna ci gaba da ƙalubalantar su. Wannan abu da kaga suka yi ya nuna wa duniya su waye waɗannan mutane. Mutane ne 'yan antidemokradiyya. Kuma jam'iyyar ADC muna Allah wadai a matsayinmu na shugabannin jam'iyya da irin wannan halaye da suka yi da sunan jam'iyyar ADC.
0: To Alhaji Nafi'u, daga ƙarshe kwatsam sai ga wani tsagin ADC ya fito ya ce ya kori shugaban jam'iyyar ADC nan da kuke Allah wadai da su. Mecece alaka ku da wannan tsagin?
7: To waɗannan tsagi ne tare muka gansu suna cikin su ba a musu adalci bane, suna fada an yaudare su, su ne suka fito suka mara musu baya domin su yi fada da asalin shugabancin jam'iyyar ADC. Amma su ya su din sai aka ware su ba a musu adalci ba sai suka ayyana kansu su ma sun kore su. To wannan muna tabbatar muku da cewa mu mun dauke su a matsayin wasan kwaikwayo kuma shi shiririta. In kana jin ana cewa hauka da rashin hankali to duka waɗannan mutane biyu su muka ɗauke su.
0: Masu sharhi na ganin cewa rikicin cikin gida da ke faruwa a ADC na iya zama alamar ƙalubalen da jam'iyyun adawa ke fuskanta gabanin zaben 2027. To domin ƙarin haske mun tattauna da wani masanin siyasa, Farfesa Kamilu Sani Fage.
8: Rarrabuwar kan dai 'yan hamayya a gaskiya zai musu babbar illa a ƙoƙarinsu na su ga sun kafa gwamnati. Saboda idan har muddin za su shiga saban a kansu a rarrabe, to abin zai zame musu babbar matsala. Dalili kuwa shi ne na farko ita jam'iyya mai mulki yanzu tana kan gwamnati, tana da ƙarfin gwamnati, sannan tana da ƙarfin kuɗi a hannunta, sannan abu na uku kuma duk wasu cibiyoyi da ake zaton suna da tasiri a kan saɓe wa ita jam'iyya mai mulki tana da tasiri a kan su. Misali duba yawan gwamnoni da take da shi a wajen 32 a hannunta ko 31, sannan ga majalisa daga ta tarayya har ta dattije da kuma na jihohi, ga kuma kasance cewa bangaren shari'a ma kusan ya ba da kai boli ya hau. Ga ita kanta hukumar zaɓe sai inda aka yi da ita, ga kuma jami'an tsaro duk sai inda aka yi da su.
0: To Farfesa, an riga an samu ɓaraka duba da yadda abokan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ke korafi, wasu ma sun ma janye kafin ma a kaɗa ƙuri'a ko kuma a ida kaɗa ƙuri'a. Ta yaya kake ganin za a ɗinka wannan ɓaraka a halin da ake ciki?
8: To an sha samun irin wannan a baya. Kawai inda ake warware ta shi ne idan kowanne daga ciki ya ɗauko ya sauko daga kan dokin dukiyar zuciya suka tsaya suka bi hanyar ta fuskar siyasa da diplomasiya. Amma muddin suka ce za su bi ko ta fuskar shari'a su ta jaye-jaye ko kuwa a fuskar bore, to duk wannan zai gurgunta tafiyar tasu. Domin a siyasance a kan tebur ake zauna a tattauna irin wannan, kuma kaga an zo an yi bangishiri in ba kamanda.
0: ana cewa idan aka yi rabon gado ba daidai ba korafi baya karewa a jihar Gombe ma sawai shekar wani fitaccen dan siyasa zuwa jam'iyyar PDP tare da samun tikitin takarar gwamna ya jawo rashin gamsuwa daga wasu masu neman takarar gwamna a jam'iyyar wasu daga cikin masu neman takarar da zargin cewa ba a musu adalci ba suna masu cewa an tauye musu haƙƙin su a tsarin cikin gida na jam'iyyar Daya daga cikin masu korafin Aliyu Usman Gari Kogunan Gombe ya bayyana wa dandalin siyasa matsayin su da matakan da suke dauka.
9: Sannan abu na biyu mun tabbatar da cewa tukunna shi Professor Isa Lifantami da akwai dokokin kasa da kuma dokokin zabe na wato na jadawalin zabe da INEC ta fitar wanda dole sai an sunanka ya shiga register kwanan 10 ga wata kafin 10 ga wata na wannan watan da muke ciki. Kafin ka iya tsayawa takara a kowace jam'iyya to ba canza wannan ba an je kotu wata kotu Abuja ta bada dama a juye wannan INEC ba ta yarda ba tana bada dama INEC ta kai kotu ta je ta appeal wato ta je ta kai kara na dauka kara tace ba ta yarda wannan abun ba kuma wani kotu na Jos Omotosho ya ba mu register 30 da ya wuce ya bada dama wa hukumar zabe cewa ita take da hurumin tsaida sa timetable wato sai da jadawalin zabe da kuma yin karbar rijistar ɗin takara ɗin jam'iyya don haka babu wanda ya isa ya canza mu INEC wato hukumar zabe wannan abun da take da shi to mu abun da muke faɗa wa war jam'iyyar mu a jihar Gombe shine Professor Isa Rifantami bai fita a jam'iyyar sa ba har ya shiga zabe a wata jam'iyya na ran 21 ga wata da aka yi in kuma ya fita ma bai fita a jam'iyya kafin 10 ga wata ba saboda ai ya shiga cikin wannan primaries na zabe na jam'iyyar sa har ranan 19 da yace ya janye daga takararsa ya canje daga takara APC to in ya janye takara daga APC ran 19 ga wata ai ran 10 ga wata aka rufe karbar rijista yaushe ya shiga cikin jam'iyyar PDP kuma bai shiga cikin jam'iyyar PDP bai isa ya tsaya zabe ba don haka Malam Isa Rifantami bai halastaccen dan jam'iyyar PDP bane sannan ba halastaccen dan takarar gwamna bane a PDP mu mun ce ba mu yarda da shi ba ko ba za mu amince da shi ba za mu lamunci wannan abun da aka yi na karantsiyar demokradiya ba mun tashi mun tsaya za mu bi haƙƙin mu mun san uwar jam'iyya a ƙasa za ta yi mana kadunmu sannan kuma za ta yi abun da ya dace
0: masu korafin sun ce sun mika kokensu ga kwamitin da ya dace a cikin jam'iyyar kuma suna duba yuwar zuwa kotu idan ba a warware matsalar ba mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar PDP kan wannan batu amma har zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba yayin da siyasar Najeriya ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye da rikice-rikice a cikin gida yanzu mu dan leka yadda siyasa ke gudana a wasu kasashen Afrika tare da hawa hallu gwangwazo

0: A Senegal takaddama ta kasance tsakanin shugaba Basir Diomaye Faye da tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko jim kadan bayan da shugaban kasar ya tsige Sonko daga makamin sa majalisar dokokin kasar ta zabe shi a matsayin sabon shugaban majalisa wannan ya sa kasar ta kasance tana da bangarori biyu na iko Faye yana rike da madafin iko na gwamnati yayin da Sonko ke rike da majalisa bayan haka shugaba Faye ya nada Ahmad Al-Amin Lu a matsayin sabon Prime Minister ce tutatalin arzikin kasar mu ci gaba da zuba ido don ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya daga kudancin Afrika kuwa majalisar dokokin kasar Afrika ta kudu ta shirya kaddamar da bincike na musamman domin tsige shugaba Cyril Ramaphosa daga makamin sa Wannan yunkuri ya biyo bayan badakalar nan ta Famgate da ta dade tana addabar gwamnatin sa. Babbar jam'iyyar adawa ta DA ta sanar da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin binciken zai gudanar da taron sa na farko a mako mai zuwa bayan da kotun tsarin mulki ta kasar ta amince a cigaba da shari'ar. Gwamnatin mulkin soji a Burkina Faso ta dakatar da babbar kungiyar daliban kasar wato Union Nationale des Soudiens du Faso biyo bayan sukar da kungiyar ta yi wa salon mulkin Captain Ibrahim Traore da kuma sanarwar da yayi na shirin rushe tsarin zabe na gaba daya jami'an tsaro sun kama shugabannin kungiyar A Mali sakamakon matsalan lamba mai tsanani daga kungiyoyin ƴan tawaye da ke ci gaba da matsowa shugaban gwamnatin mulkin soji General Assimi Goita ya tattara cikakken ikon zartarwa na kasar a hannun sa gwamnatin sojin ta ƙara matsalan lamba ta da jaddada ikon ta akan dukkan sassan gwamnati domin tunkarar rikicin siyasa
1: yanzu ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu akan duk wani lamari na siyasa da ya shalle su
2: Sunana Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. Mafi hadari a siyasar Najeriya shine maganar canja sheka. Shugabanni sun dauki hanyar canja sheka a matsayin mafitar su. Ba sa duban maslahar al'umma. A'a, kawai me za su samu ko ya bukatar su za ta biya ko ya za a bi su. Matukar kuma aka tafi a wannan layin to ba wanda zai share domin kasar ba za ta taba samun sashishin shugabanci ba.
3: To sunana Honorable Said Kokoci tsohon councilor daga karamar hukumar Taura a mazabar Ajau ni ra'ayina akan yadda siyasar Najeriya take tafiya musamman ƴan adawa na Najeriya yadda suka rarraba kansu a matsayin kasuwar bukata dan a baya a lokacin da suka hadu guri guda muna kallon tamkar za su yi amfani da damar da Allah ya ba su su hada kai su fitar da mutum daya a matsayin dan takarar shugaban kasa wanda zai kalubalanci shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu amma kasuwar bukata ta sa sun rarraba kansu sun lalata kansu sun dauki kuriya su gaba daya sun jefa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Komar Shamsuddin Alhaji Rugasa babban abin da ke cimintuwa kwarewa ko kuma yake damuna musamman akan siyasa sa irin tamu ta Najeriya shine irin yadda al'umma ko kuma su ƴan siyasan suka juya akala ta siyasa daga kishin ƙasa da sawowa ƙasa ci gaba da kishin al'umma da samun al'umma ci gaba da gina al'umma ya koma siyasa na kuɗi zaka ga ƴan siyasa aspirant suna amfani da makudan kuɗaɗe wurin siyan waɗanda za su zabe su su zama ƴan takarkaru zuwa kuma ranar general election in an zo zabe ne ga magari zaka ga ƴan siyasa suna amfani da kuɗaɗe masu dimbin yawa wurin siyan kura'a
1: ina shirin fara tattara ƴan koma tsena in yi ɗakin na dan shirye-shirye sai ga aboki na Bala na faɗa masa jigon shirin dandalin siyasa na yau kana na biyu shi da tambaya Bala cikin damuwa ya ce kai gaskiya wannan lamari yana bani damuwa domin idan ka duba duk inda ka juya a bangaren adawa sai ka ga ana sabani wasu suna cewa su ne asalin ƴan jam'iyya wasu suna cewa su ne sahihan shugabanni wasu suna cewa ba su yadda ba an musu magudi an ya coge da sauransu to me kake gani akan hakan na ce masa Bala ya kada baki ya ce ina nufin kafin su ma ida tunanin kayar da gwamnati sun fara kokawa da junansu na yi wuf na ce masa amma Bala mutane suna cewa siyasa ce kowa yana da muradi Bala ya ce eh amma matsalar ita ce kowa yana son zama shugaban kasa babu wanda ke son ya tsaya ya goyi bayan wani Bala ya yi shuru kana ya dora yanzu har waɗanda suka taba cewa ba za su shiga wata jam'iyya ba sun fara neman inuwa a cikin ta ina fahimtar inda ya dosa na ce masa Bala a hankali mana, kar ka shiga sabgar da ba za a fahimce ka ba. Bala yayi murmushi. Ya saki wancan layin. Sannan yace ni damuwa ta ita ce. Ta yaya za ka kalubalanci gwamnati idan ba za a iya samun hadin kai ba? Bala ya kara da cewa a Najeriya duk ƴan adawa suna so su zama shugaban kasa. Amma babu mai sanya hakura saboda wani. Idan masu tafiya ba su da alƙibla guda, to tafiya ba za ta kai su wuri ɗaya ba. Na kalli Bala a yayin da yake dasa aya a wannan sharhi nasa. Cikin jinjina ina murmushi na ce farfesa Bala, farfesa Bala kenan. Yayi wani dan murmushi ya ce karfata jikafa. Na ce wace ce? Ya ce a barka za cikin gashinta. Na barka lafiya abokina. Ni ma na ce na barka lafiya. Karshen shirin dandalin siyasa kenan na wannan makon. Sai kuma wani mako mai zuwa idan buwayi gagar misali ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin rankata kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Abokinku ne Michael Codison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, Michael Gashiga.

0: harkar ragamar jam'iyya.
1: To me kuke shirin yi a game da zaben 2027 ganin cewa lokaci na karatuwa?
0: To kamar yadda ka sani mun ci gaba da activities din mu. Abinda kawai ba mu yi bane shine muna jiran umurnin kotu da tabbatar da mu tasgaya wa duniya cewa mu ne halattattun ƴaƴan jam'iyya. Waɗancan mutanen ba ƴaƴan jam'iyyar ADC bane, ba su da rijista da jam'iyyar ADC, ba mu san daga ina suka fito ba. Sun je sun harhaɗa rigima daga gunda suka fito suka ayyana kansu a matsayin shugabanni. Don haka muna ci gaba da kalubalantarsu. Wannan abu da kaga suka yi ya nuna wa duniya su waye waɗannan mutane. Mutane ne 'yan antidemokradiyya. Kuma jam'iyyar ADC muna Allah wajai a matsayinmu na shugabannin jam'iyya da irin wannan halaye da suka yi da sunan jam'iyyar ADC.
1: To Alhaji Nafi'u, daga ƙarshe kwatsam sai ga wani tsagin ADC ya fito ya ce ya kori shugaban jam'iyyar ADC nan da kuke Allah wadai da su. Mecece alaka ku da wannan tsagin?
0: To wa'yantan tsagi ne tare muka gansu suna cikinsu, ba a musu adalci ba ne, suna fada an yaudare su, su ne suka fito suka mara musu baya domin su yi fada da asalin shugabancin jam'iyyar ADC. Amma su ya su din sai aka ware su, ba a musu adalci ba, sai suka ayyana kansu su ma sun kore su. To wannan muna tabbatar muku da cewa mu mun dauke su a matsayin wasan kwaikwayo, kuma shi shiririta in kana jin ana cewa hauka da rashin hankali, to duka waɗannan mutane biyu su muka ɗauke su.
1: Masu sharhi na ganin cewa rikicin cikin gida da ke faruwa a ADC na iya zama alamar ƙalubalen da jam'iyyun adawa ke fuskanta gabanin zaben 2027. To domin ƙarin haske mun tattauna da wani masanin siyasa, Farfesa Kamilu Sani Fage.
2: Rarrabuwar kan da 'yan hamayya a gaskiya zai yi musu babbar illa a ƙoƙarinsu na su ga sun kafa gwamnati. Saboda idan har muddin za su shiga saban a kansu a rarrabe, to abin zai zame musu babbar matsala. Dalili ko shi ne, na farko ita jam'iyya mai mulki yanzu tana kan gwamnati, tana da ƙarfin gwamnati, sannan tana da ƙarfin kuɗi a hannunta. Sannan abu na uku kuma, duk wasu cibiyoyi da ake zaton suna da tasiri a kan saɓe, ita jam'iyya mai mulki tana da tasiri a kansu. Misali, duba yawan gwamnoni da take da shi a wajen 32 a hannunta ko 31, sannan ga majalisa daga ta tarayya har ta dattije da kuma na jihohi, ga kuma kasance cewa bangaren shari'a ma kusan ya ba da kai boli ya hau. Ga ita kanta hukumar zaɓe sai inda aka yi da ita, ga kuma jami'an tsaro duk sai inda aka yi da su.
1: To Farfesa, an riga an samu baraka duba da yadda abokan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ke korafi, wasu ma sun ma janye kafin ma a kada ƙuri'a ko kuma a ida kada ƙuri'a. Ta yaya kake ganin za a ɗinka wannan baraka a halin da ake ciki?
2: To an sha samun irin wannan a baya. Kawai inda ake warware ta shine idan kowanne daga ciki ya ɗauko ya sauko daga kan dokin dukiyar zuciya, suka tsaya suka bi hanyar ta fuskar siyasa da diplomasiya. Amma muddin suka ce za su bi ko ta fuskar shari'a su ta jaye-jaye ko kuwa a fuskar bore, to duk wannan zai gurgunta tafiyar tasu. Domin a siyasance a kan tebur ake zauna a tattauna irin wannan, kuma kaga an zo an yi ban gishiri in ba kamanda.
1: Ana cewa idan aka yi rabon gado ba daidai ba, korafi baya karewa. A jihar Gombe ma sawa shekar wani fitaccen ɗan siyasa zuwa jam'iyyar PDP tare da samun tikitin takarar gwamna ya jawo rashin gamsuwa daga wasu masu neman takarar gwamna a jam'iyyar. Wasu daga cikin masu neman takarar na zargin cewa ba a musu adalci ba, suna masu cewa an tauye musu haƙƙinsu a tsarin cikin gida na jam'iyyar. Ɗaya daga cikin masu korafin, Aliyu Usman Gari Kogunan Gombe, ya bayyana wa dandalin siyasa matsayinsu da matakan da suke ɗauka.
3: Sannan abu na biyu, mun tabbatar da cewa tukunna shi Profesa Isa Alifan Tami da akwai dokokin ƙasa da kuma dokokin zaɓe na wato na jadawalin zaɓe da INEC ta fitar. wanda dole sai an sunanka ya shiga register kwanan 10 ga wata kafin 10 ga wata na wannan wata da muke ciki kafin ka iya tsayawa takara a kowace jami'a to ba canza wannan ba an je kotu wata kotu Abuja ta bada dama a juye wannan INEC ba ta yarda ba tana bada dama INEC ta kai kotu ta je ta appeal wato ta je ta kai kara na dauka kara tace ba ta yarda wannan abun ba kuma wani kotu na Jos Omotosho ya ba mu register 30 da ya wuce ya bada dama wa hukumar zabe cewa ita take da hurumin tsayar da timetable wato sai da jadawalin zabe da kuma yin karbar register din takara sai jam'iyya don haka babu wanda ya isa ya canza mu INEC wato hukumar zabe wannan abun da suke da shi to mu abun da muke fada wa war jam'iyyar mu a jihar Gombe shine Professor Isa Rifantami bai fita a jam'iyyar sa ba har ya shiga zabe a wata jam'iyya na ran 21 ga wata da aka yi in kuma ya fita ma bai fita a jam'iyya kafin 10 ga wata ba saboda ai ya shiga cikin wannan primaries na zabe na jam'iyyar sa har ranan 19 da yace ya janye daga takaransa ya canje daga takara a APC to in ya janye takara daga APC ran 19 ga wata ai ran 10 ga wata aka rufe karbar register yaushe ya shiga cikin jam'iyyar PDP kuma bai shiga cikin jam'iyyar PDP bai isa ya tsaya zabe ba don haka Malam Isa Rifantami ba halastaccen dan jam'iyyar PDP bane sannan ba halastaccen dan takarar gwamna bane a PDP mu mun ce ba mai darshi ba ko ba za mu amince da shi ba za mu lamunci wannan abun da aka yi na karan tsayo demokradiya ba mun tashi mun tsaya za mu bi hakkin mu mun san uwar jam'iyya a ƙasa za ta bi mana kadun mu sannan kuma za ta yi abun da ya dace
1: masu korafin sun ce sun mika koken su ga committee da ya dace a cikin jam'iyyar kuma suna duba yuwar zuwa kotu idan ba a warware matsalar ba. Mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar PDP kan wannan batu, amma har zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba. Yayin da siyasar Najeriya ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye da rikice-rikice a cikin gida, yanzu mu dan leka yadda siyasa ke gudana a wasu ƙasashen Afrika tare da hawa-hallu gwangwazo.

0: A Senegal takaddama ta kasance tsakanin shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko jim kadan bayan da shugaban kasar ya tsige Sonko daga makamin sa majalisar dokokin kasar ta zabe shi a matsayin sabon shugaban majalisa wannan ya sa kasar ta kasance tana da bangarori biyu na iko Faye yana rike da madafin iko na gwamnati yayin da Sonko ke rike da majalisa bayan haka shugaba Faye ya nada Ahmad Al-Amin Lu a matsayin sabon Prime Minister dan ceto tattalin arzikin kasar mu ci gaba da zuba ido dan ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya daga kudancin Afrika kuwa majalisar dokokin kasar Afrika ta kudu ta shirya kaddamar da bincike na musamman domin tsige shugaba Cyril Ramaphosa daga makamin sa wannan yunkuri ya biyo bayan badakalar nan ta famgid da ta dade tana addabar gwamnatin sa babbar jam'iyyar adawa ta DE ta sanar da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin binciken zai gudanar da taron sa na farko a mako mai zuwa bayan da kotun tsarin mulki ta kasar ta amince a cigaba da shari'ar Gwamnatin mulkin soji a Burkina Faso ta dakatar da babbar kungiyar daliban kasar wato Union Nationale des Soudiens du Faso biyo bayan sukar da kungiyar ta yi wa salon mulkin Captain Ibrahim Traore da kuma sanarwar da yayi na shirin rushe tsarin zabe na gaba daya jami'an tsaro sun kama shugabannin kungiyar A Mali sakamakon matsin lamba mai tsanani daga kungiyoyin ƴan tawaye da ke ci gaba da matsowa shugaban gwamnatin mulkin soji General Assimi Goita ya tattara cikakken ikon zartarwa na kasar a hannun sa gwamnatin sojin ta ƙara matsin lamba ta da jaddada ikon ta akan dukkan sassan gwamnati domin tunkarar rikicin siyasa
1: yanzu ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu akan duk wani lamari na siyasa da ya shalle su
2: Sunana Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. Mafi hadari a siyasar Najeriya shine maganar canja sheka. Shugabanni sun dauki hanyar canja sheka a matsayin mafitar su. Ba sa duban maslahar al'umma. A'a, kawai me za su samu ko ya bukatar su za ta biya ko ya za a bi su. Matukar kuma aka tafi a wannan layin to ba wanda zai share domin kasar ba za ta taba samun sashishin shugabanci ba.
3: To sunana Honorable Said Kokoci tsohon councilor daga karamar hukumar Taura a mazabar Ajam ni ra'ayina akan yadda siyasar Najeriya take tafiya musamman ƴan adawa na Najeriya yadda suka rarraba kansu a matsayin kasuwar bukata dan a baya a lokacin da suka hadu guri guda muna kallon tamkar za su yi amfani da damar da Allah ya ba su su hada kai su fitar da mutum daya a matsayin dan takarar shugaban kasa wanda zai kalubalanci shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu amma kasuwar bukata ta sa sun rarraba kansu sun lalata kansu sun dauki kuri'a su gaba daya sun jefa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Komar Shamsuddin Alhaji Rugasa babban abin da ke cimintuwa kwarya ko kuma yake damuna musamman akan siyasa sa irin tamu ta Najeriya shine irin yadda al'umma ko kuma su ƴan siyasan suka juya akala ta siyasa daga kishin ƙasa da sawowa ƙasa ci gaba da kishin al'umma da samun al'umma ci gaba da gina al'umma ya koma siyasa na kuɗi zaka ga ƴan siyasa aspirant suna amfani da makudan kuɗaɗe wurin siyan waɗanda za su zabe su su zama ƴan takarkaru zuwa kuma ranar general election in an zo zabe ne ga magari zaka ga ƴan siyasa suna amfani da kuɗaɗe masu dimbin yawa wurin siyan ƙura'a
1: ina shirin fara tattara ƴan koma tsena in yi ɗakin na dan shirye-shirye sai ga aboki na Bala na faɗa masa jigon shirin dandalin siyasa na yau kana na biyu shi da tambaya Bala cikin damuwa ya ce kai gaskiya wannan lamari yana bani damuwa domin idan ka duba duk inda ka juya a bangaren adawa sai ka ga ana sabani wasu suna cewa su ne asalin ƴan jam'iyya wasu suna cewa su ne sahihan shugabanni wasu suna cewa ba su yadda ba an musu magudi an ya coge da sauransu to me kake gani akan hakan na ce masa Bala ya kada baki ya ce ina nufin kafin su ma ida tunanin kayar da gwamnati sun fara kokawa da junansu na yi wuf na ce masa amma Bala mutane suna cewa siyasa ce kowa yana da muradi Bala ya ce amma matsalar ita ce kowa yana son zama shugaban kasa babu wanda ke son ya tsaya ya goyi bayan wani Bala ya yi shuru kana ya dora yanzu har waɗanda suka taba cewa ba za su shiga wata jam'iyya ba sun fara neman inuwa a cikin ta ina fahimtar inda ya dosa na ce masa Bala a hankali mana, kar ka shiga sabgar da ba za a fahimce ka ba. Bala ya yi murmushi. Ya saki wancan layin. Sannan ya ce ni damuwa ta ita ce. Ta yaya za ka kalubalanci gwamnati idan ba za a iya samun haɗin kai ba. Bala ya ƙara da cewa, a Najeriya duk 'yan adawa suna so su zama shugaban ƙasa. Amma babu mai sanya haƙura saboda wani. Idan masu tafiya ba su da alƙibla guda, to tafiya ba za ta kai su wuri ɗaya ba. Na kalli Bala a yayin da yake dasa aya a wannan sharhi nasa. Cikin jinjina ina murmushi na ce farfesa Bala kenan. Ya yi wani ɗan murmushi ya ce, karfa ta ji kafa. Na ce wace ce, ya ce a barka za cikin gashinta. Na barka lafiya abokina. Ni ma na ce na barka lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan na wannan makon. Sai kuma wani mako mai zuwa idan buwaye gagar misali ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin rankata ka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Abokinku ne Michael Codison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, Michael Gashika.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI.
1: Ta soyayya an cudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kakkaɓe hannu ba bashi su ne afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗan harsashi Allah, Allah, ya Allah, hadakan mu Afirka mu so juna.
0: To cikin makon da muka yi wa bankwana kungiyar kasashen Afirka AU ta cika shekaru 63 da kafuwa, bikin da ta yi wa taken shekaru 63 na haɗin kai da cuɗanya da kuma ƙoƙarin cimma muradu na ci gaba. Wannan biki ko kuma zagayowar ranar kafuwar kungiyar haɗin kan kasashen ta Afirka ya sake tayar da muhawara akan batutuwa da dama da suka shafi kungiyar dangane da ci gaba da kuma matsalolin da kasashen nahiyar suke fuskanta a yanzu haka. Wannan shine maudu'in da shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai tattauna a kai, wanda kuma tare da ni akwai masana kan lamuran kasa da kasa da suka hada da Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama. Dr. muna maka maraba.
2: To jama'a assalamu alaikum.
0: Sai kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. Dr. Barka
3: da warhaka. Assalamu alaikum. Da fata an yi sallah lafiya.
0: To Dr. Ya'uddin, bari na fara da kai. Da yake babu isasshen lokaci da zamu kai ga waiwayar cikakken tarihin yadda ita wannan kungiya ta OAU wadda daga bisani ta koma AU ta kafu, a halin yanzu ana ta tofa albarkacin baki kan shin Afirka ta samu yanci kamar yadda aka nufa har aka kai ga makasudin kafa ita wannan kungiya ta haɗin kan kasashen nahiyar?
2: To da farkon fara dai masu saurari ya kamata su sani cewa kafin shekarar 2002 babu wata kungiya Afirka Union ko tarayya Afirka, amma akwai kungiya a haɗin kan kasashen Afirka ta OAU wacce ita ta fara tun daga 1963 a matsayin kungiyar da ta sa dan ba da yanci domin kare yanci na kasashen Afirka wanda suka samu yancin kai a wancan lokaci, da kare kuma muradun waɗannan kasashen da suka samu yanci, da haɗa kan kasashen baki ɗaya, bugu da ƙari kuma da taimakon waɗanda suke ƙarƙashin mulkin mallaka a wannan lokacin domin su sami yancin mulkin mallaka. A taƙaicen taƙaicewa, idan muka duba muka waiwaya, za mu ga cewa ita kungiyar kasashen haɗin kan Afirka ta OAU wacce take da headquarter a birnin Addis Ababa ta fara ne tun daga 1963, lokacin da wasu gamayyar kasashe da suka sami yanci ciki da jagorancin wasu manyan shugabannin Afirka wanda suka yi gwagwarmayar neman yanci ma kasashensu da kuma nahiyar, ciki irin su Kwame Nkrumah, sun yi yunkurin kafa wata kungiya da za ta haɗa kan kasashen Afirka. Duk da amaradinsu waɗanda suka assasa wannan kasashen Afirka, amaradinsu sun yi niyyar su kafa ƙasa kamar jamhuriya ta Afirka, wanda a wannan lokacin ne a farko-farkon kafa wannan kungiyar tarayyar haɗin kan Afirka ta OAU. Da farko-farko an samu kamar bangarori guda biyu, akwai bangaren Casablanca, akwai bangaren Monrovia. Bangaren Casablanca su ne masu ganin cewa haɗin kai tsakanin ƙasashen Afirka ya wuce maganar kare muradun juna da taimakon juna, a'a su zama wata kungiya ta siyasa mai ƙarfi ko ƙasa ta jamhuriya da za su gwagwarmaya su kwato wa kansu ƴanci, sannan su kare kansu daga mulkin mallaka, domin suna ganin cewa mulkin mallakar da suka samu yanci a kansa za a iya komawa zagaye na biyu na mulkin mallaka wanda ba na kai tsaye ba. To amma a wannan bangare na biyu, su kuma group din Monrovia, sai suka ce a'a, ciki har da wanda jagorancin Sangor na Senegal yake jagoranta sun nuna cewa a kasashen Afirka ba shi haɗin kai ba abu bane na gaggawa ba abu bane na ci da zuci abu ne da za a bi a sannu a gina tattalin arziki a gina siyasa a gina tsaro a taimake juna to wannan group wanda Najeriya tana cikin sa wanda kasashe irin Senegal da mafiya yawan kasashe rainan Faransa suka shirya na cewa ba lalle sai an sa siyasa a cikin harkar kafa kasashen Afirka ba su suka yi nasara domin Haile Selassie jagoran kasar Habasha a wannan lokacin ya kira taron manyan shugabannin Afirka ƴantattun kasashe a 1963 aka samu maslaha na kafa kungiyar haɗin kan Afirka ta OAU a wancan lokaci wanda ta fara da kasashe 32 ko 33 to amma da farkon wannan kungiya tunda aka kafa ta ta mai da hankali ne akan yaki da danniyar launin fata musamman wanda ake gani a yankin Afirka ta kudu da kuma yankin Rhodesia da ya koma kasar Zimbabwe sannan ta mai da hankali ga kasashen da ke gwagwarmayar neman yanci ga Turawa duk da kai rauni sosai wajen yin haka to amma tunda ga 1999 aka kaddamar da way circuit declaration wata yarjejeniya a kasar Libya a 1999 a wannan lokacin ne kungiyar kasashen haɗin kan Afirka ta yi duba na tsanaki akan wanzuwarta da kuma tasirinta ga Afirka da sabon ƙarni da muka shiga a duniya saboda haka suke ganin cewa kasashen kungiyar haɗin kan Afirka ba za ta iya wanzuwa a sabon ƙarni ba da manufofin da take da su a wannan lokaci saboda haka wannan yarjejeniyar da aka cimma a sarki sai ne ta yi haifar da sabuwar kungiyar haɗin kan Afirka ta African Union AU wacce ta fara aiki a 2002
0: to yanzu daktar a takaice za a iya cewa sun cimma muradin da suka sa a gaba a farkon kafa ta kenan ta samu nasara ita wannan kungiya
2: kwarai za a ce ta samu nasara sosai wajen samar da yanci a cikin kasashen Afirka haɗin kai da taimakekeniya domin tasirin yadda suka yi aikace-aikacensu taimakon kasashe duk da akwai rauni sosai
0: to Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa ka ji bayanin Dr. Riyauddin amma yanzu za a iya cewa idan kiɗa ya sauya dole rawa ma ta sauya Dr. Yaudin ya ambaci fitattun jagorori irin su Kwame Nkrumah idan da za su dawo ko kuma suna raye shin za su ce hasashen da suka yi na tasirin ita wannan kungiya abubuwan da suke so ta cimma ta kai ga gaci
3: ba za a iya ce sun samu nasara ba abin da yasa nace haka kuma ba za su so a ce su ma amma hada su da irin abubuwan da ke faruwa yanzu ba me yasa na faɗi haka shine cewa an ga abin da ya faru ɗan kwanaki ko kuma ɗan shekaru baya misali tun daga gingimin da aka rika samu a wasu wurare wanda dalilin siyasar cikin gida ko kuma a ce neman haƙƙin wasu bangarori na masu mulkin mallaka yayin da suka zuga wasu bangarori wannan cewa sun mallaki wasu rare saboda alƙadi ba kayan albarkacin ƙasa da irin waɗannan abubuwan ne za su ce gaskiya ba su yi nasara kan waɗannan abubuwan ba mun ga abin da ya faru tun 1991 wato 1991 a Liberia irin rigingimin da aka rika samu wanda ya ɗauki shekaru har ya kai wajen shekara 10 ana yi har ya kai an kashe Samuel Doe Charles Taylor House shi ma daga baya dai aka ambarar da shi mun ga abin da ke faruwa a Sudan irin yakin da yanda aka timma aka zo ana fada tsakanin bakake da farare wanda tun da farko babu waɗannan abubuwan aka dawo gari ana yaki tsakanin fararen da cikin Sudan da kuma bakaken har Sudan ta rabu gida biyu har an yi wasu kungiyoyi haka ko kuma sojoji da aka kakkafa wajen bangare guda biyu wanda suka je Sudan din suka je don a dakatar da yakin nan wanda da ƙarshe da Sudan ta rabu biyu sannan kuma cikin Sudan din men Sudan ba sa Sudan ba aka samu wasu yaƙe-yaƙe yanzu kuma cikin gida wanda yake kai musu so kaga shugabannin farko za su ce su ba abin da suka yi niyya ba an bata masa aiki garin san kai gana iya wannan magana. Sannan kuma zaka ga cewa akwai abubuwan da aka rika samu, misali irin yanda aka rika yin inda aka samu ci gaba na siyasa, aka zo aka yi ta juyin mulki, kuma har yanzu shugabannin African Union din yanzu haka su kansu basu yadda da wa'annan abubuwan ba. Misali mun ga abin da ya faru a Sahel, wa'annan kasashen guda uku da Niger da Burkina Faso da Mali, mun ga abin da ya faru suna neman a ce sun rabu da African Union da kuma ECOWAS kanta ma wata bangare wa a cikin African Union. Sun fice, wanda zaka ga cewa wa'annan shugabannin farko za su ce maka su da inda za su dawo suna dare, ko kuma suna da ran za su ce su ba abin da suka yi burin cewa African Union ta yi ba kenan.
0: To a takaice, kamar menene ya kai mu ga haka? Me yasa wankin hula ya kai mu ga dare?
3: Babban abin da yasa muka samu wannan matsala shine cewa har yanzu Turawa ba su gama sallaman mu, suna shiga harkokin mu har yanzu. Na biyu kuma, akwai wasu shugabannin mu wanda su ba abin da ke gaban su ba ce a ce su samu kuɗi ko su samu dukiya saboda su zamanto a ce su shugabanni ne masu kuɗi, maimakon a ce shugabanni wanda suka kyautata ma mutanen su.
1: A Mozambique da Angola da Guinea sun saura cikin wahala, haɗa kai ne babban bulala, wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sun lula, saura kuma me ya rage malam.
0: To, Dr. Yaudin Adazu, ka so ka ambaci wani rauni da ka ce kungiyar a matakin farko tana da shi, wanda kila idan na fahimce ka za iya alakanta wannan raunin da halin da muke ciki yanzu?
2: To, gaskiya kungiyar raunin da nake ke gani take da shi bugu da ƙari da abin da Dr. Lahmid ya zayyana shi ne cewa duk da cewa Afirka mun sami yancin kai amma ba mu da yanci. Abinda nake nufi da wannan shine cewa kasashen Afirka yunkurin magabata irin su Kwame Nkrumah shine Afirka ta tsaya da kafarta a matsayin wata daula da za ta kalubalanci manyan daulolin duniya har da suka yi mata mulkin mallaka. Mu Afirka ta dogara da kanta ta tattalin arziki, ta fasaha, ta ci gaban zamani. To waɗannan abubuwa da suke mun rasa su a Afirka ya saka dole sai mun yi alaƙa da Turawa. Alaƙar da muke da ƙasashen yamma ta hanyar neman ɗauki, ta hanyar neman tallafi da talauci da rashin ayyukan yi da raunin gwamnatocinmu, dole sai mun yi amfani da wani mizani na neman taimako. To waɗannan taimakon shi yake nuna raunin Afirka, kuma wannan shi yake saka a girka gindaya wa ƙasashen Afirka sharaɗa iri-iri.
0: Za a iya cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen irin wannan yanayi da Afirka take ciki, la'akari da taro da aka yi baya-bayan nan makonni biyu da suka gabata tsakanin ƙasashen Afirka kusan 30 da kuma ƙasar Faransa, wanda kowa ya ji yanda shugaban Kenya inda wanda ya karɓi bakuncin taron William Ruto yake cewa lokaci ya yi da za a riƙa kulle yarjejeniya ce ta bangishiri ba kaman da ba. Za a iya cewa yanzu za a kawo ƙarshen tunda an fara kulle wasu yarjejeniyoyi waɗanda suka saba da irin wanda ake gani a baya.
2: To, watakila, amma dai ina ganin har yanzu Afirka na can baya-baya bata zo kan wannan gabar ba.
0: Shekaru 63 ba kaɗan ba ne ba. Dr. Abdulhakim, barin dawo gare ka. Waɗanne ɓangarori ne za a iya cewa nahiyar Afirka ta cimma ci gaba ba za a ce gara jiya da yau ba?
3: Akwai wasu ɓangarori wanda za ka ga an ɗan samu wannan abun. Misali irin kaman yanda suka a farko-farkon kafata, yanda aka riƙa ta sasanta wasu rikice-rikice. So a wannan yanayin za ka ga so da yawa za ka ga cikin ƙasashen Afirka su suka shirya mutanen da ɓangarorin da suke da rigingimu tsakanin su. Misali ka ga ɓangaren na rigimar da aka yi na Najeriya, wanda aka yi tsakanin Najeriya da Biafra, an samu irin wannan cigaba. So akwai irin su haka. Sannan kuma za ka ga abin da ya faru 'yan bayan nan, kamar yanda aka samu cigaba wajen kula da lafiya lokacin corona, har za ka ga Afirka tana da African disease control, haka
0: aka kome da cututtuka.
3: So wannan wurin kaga sun yi kokari sun taimaka ma kasashe wanda ba su ma jira World Bank ko IMF ko kuma manyan kasashe su ba su wannan ba kasashe da yawa sun ma kansu kokari wajen wannan area din sannan kuma zaka ga akwai issue na cewa suna magana da bai da dukkan su wajen yafe bashi ba su saka wanda zaka ga kuma amma irin wannan ma ba dadi bane don ba su kullun su kun bashi suke to ban abinda zaka ce Africa Union suka samu shi ne batun climate change su sun ce ba su yadda da cewa su su suka ba da kudin muwa ba ta kudi ko wani abu wajen wannan abin face manyan kasashen da suka haddasa wa'annan global emission din nan na carbon dioxide
0: fitar da
3: gurbatar kuma nan wurin sun fito da murya ɗaya suka yaki wannan abin kuma ta zauna wanda zaka ga ba manyan kungiyoyi kamar na majalisar dinkin duniya da kuma wasu rari kuma haka su ma sun haka sun goyayi bayan su cewa su ba suke haddasa wa'annan fumfaci wasu kasashe ne
0: to saboda a lokaci a takaice Dr. Yaudin waɗanne hanyoyi za a bi a maido da martabar wannan nahiya ta Afirka lura da cewa a halin yanzu kamar yadda aka ce idan kida ya sauya dolar rawa ta sauya an yi gogurmayar samar da yancin kan kasashe daga turawan mulkin mallaka amma babbar matsala da kasashen Afirka ke fuskanta a yanzu a bangarori guda biyu ne tsaro da kuma tattalin arziki
2: to na farko dai kasashen Afirka dole su taru su hada karfi da karfi su rika yunkurin magance rikice-rikicen su da kansu musamman harkar tsaro na kasashen Afirka idan kasashen Afirka suka rika yin yunkuri na kafa rundunar ta tsaro mai muhimmanci mai karfi da za ta iya kawo zaman lafiya a yankunan da suke rikice-rikice suka takaita shigowar kasashen waje Afirka rikice-rikice za ta rika samun sauki sannan kungiyar kasashen Afirka ta rika sa matakai masu karfi na warware rikice-rikice na hanyoyin diplomasiya kamar yadda aka santa da yi a baya ta yi kokari wajen warware rikice-rikice sosai da sosai a cikin Asiya santa da diplomasiya ta yi wa kowane bangare adalci bugu da ƙari kuma sai kasashen Afirka sun hada kansu sun gina tattalin arziki mai karfi a duniyar yau da muke yanzu tattalin arziki shine kashin bayan fada a jin kowace kasa a duniya abinda Afirka ya kamata su yi shine su saka jari su sama cewa suna magana da murya daya Afirka ta samu manufa guda ɗaya mai kyau kuma ta gaske wacce za a yi ta daga can gaske a aiwatar domin bunƙasa arzikin Afirka kamar yadda muka ga kasashe a baya-bayan nan sun yi in ka dubi kasar China in ka dubi kasar Brazil in ka dubi India waɗannan abubuwan suka samu a kansu yanzu suka ɗaga martabar su a duniya ake ganin su a matsayin wasu ginshiƙai da dole a yi mu'amala da su
0: to Dr. Abdulhakim a takaice a naka bangaren ita kungiyar tarayyar Afirka AU ya za a yi ta kankaro kimar ta wanda in ta faɗa ta sa doka dole kasashen nahiyar Afirka su bi
3: ya kamata a ce tarayyar Afirka gaskiya su yi amfani da abin da ya faru ga kasashen Sahel ba su Niger da Mali da Burkina Faso din nan su ce to kamar irin taron da aka yi kwanan nan a Kenya din nan wanda
0: taron da ake wataki a Afirka forward eh naji
3: kai ma ka je taron nan abin da ke faruwa ya kamata a ce kun ga abin da ya faru da wannan kasashen so in dai kuna son ku ci gaba da samun daidaituwa da kasashen Afirka muna buƙatar kaza mu ba mu sai mana kaza wannan su fito musu karara su yi wannan abu amma sai kaga ana ta jaye-jayen baya ba a san ai wannan maganan ba a san a gaya musu magana gaba daya to kuma banda haka babban abin da ni na lura da shi shine cewa me yasa duk wani ƙasa duk wata ƙasa wata babbar ƙasa misali yanzu sai kaji an ce China sai kaji an ce Russia sai kaji an ce Faransa wai kuma sai ta zo ta tattara kasashen Afirka da ce wai tana son ta yi mitin da su tattalin arzikin Afirka ta fi ta Faransa tattalin arzikin Afirka ta fi ta Russia me yasa za su zo su rika cewa za su rika tattara kasashe a dunkule wacce kasa 50 da wani abu a ce wata kasa ce wadda tattalin arzikinta bata fita su ba ta ce wai kuma za ta rika yin mitin da su wasu shugabanninmu duk su taru waje daya wannan abin ya kamata a daina saboda reni ne
1: ba ma su siya hazar maula ba makiyayanci din lalai ba da idan masu tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai daɗa komai ba mulkin kai ba son kai ne ba
0: To saboda lokaci ma sauraro anan zamu dakata da wannan shiri na duniyar mu a yau wanda na tattauna da Dr. Riyauddin Zubairu Maitama. Dr. muna godiya.
4: To ma jama'a assalamu alaikum.
0: To sai kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: Muna godiya jama'a da saurare.
0: To wadadin masanan da aka ji muryoyin su Nura Ado Suleiman daga nan sashin Hausa da Radio France International RFI ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
5: An gaishe da Nura da wannan shiri nasa yanzu kuma sai shirin mu na gaba a sai a shakata da wannan

0: Da fatan an shakata da wannan faifai. To a cikin labarin namu dai za ku ƙara jin a yau ne za a wato ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar Najeriya da suka yi rijista bisa jadawalin hukumar zaɓe mai zaman kanta za su kammala zaben fitar da 'yan takarkaransu. Sannan Masar ta gargadi wato ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya cikin gaggawa domin ceto yarjejeniyar zagaita wuta a zirin Gaza da ke gabdar gujewa. Sannan Iran ta zargi Donald Trump da jan kafa wajen tattauna yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi da ke tsakaninta da Amurka da haɗin gwiwar Isra'ila. A cigaban labarin namu a yau ne ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar Najeriya da suka yi rijista bisa jadawalin zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ta fitar za su kammala zaben fitar da 'yan takarkaransu da za su fafata a zaɓe. Tsarin da ya fara aiki tun a ranar 23 ga watan Afrilu wadda ke cike da ƙorafin jam'iyyu kan zarge-zargen ƙungiya-ƙungiya wadda ya haɗa da son zuciya da ƙarfa-ƙarfa da kuma sayan ƙuri'u. Zargin tafka magudan dai ya fara ne tun daga kan jam'iyyar APC mai mulki a ƙasar zuwa PDP babbar jam'iyyar adawa da kuma ADC da NDC da jam'iyyar PRP da ta SDP da Labour Party wato LP kenan sai kuma APGA da dai sauransu. Sakamakon zaɓukan dai na fidda gwanin da aka gudanar domin fitar da 'yan takarkarar da za su fafata a zaben shekarar 2027 ya bar baya da ƙura. Har ila yau a Najeriya dai, Najeriya ta samu sabon ɗan wasan motsa jiki da ya kasance mafi sauri kan kowanne wato Kanye Sola Ajayi bayan da ya tseren mita 100 a cikin daƙiƙu ƙasa da 10 wadda ƙarƙashin wato wannan ƙoƙarin nasa ya yi matuƙar ba da mamaki a fafatawar da ya yi a gasar 'yan tsere na ƙasa a Najeriya wadda ta gudana a ranar Juma'ar ta gabata. Dan wasan kuma ɗalibin jami'ar Auburn mai shekaru 21 ya yi matuƙar zagi damtse bisa ganin cewa ya lashe wannan gasar da ƙarshe ya cimma burinsa wadda ya tabbatar da cancantarsa na shiga gasar ta NCAA wacce ya shafe sama da shekaru 20 yana gwagwarmaya a cikinta. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya sauka a lardin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo inda cutar Ebola ta yi kamari. Bayan dai babban daraktan hukumar ta lafiya ta duniya ya ba da sanarwar cewa zai ziyarci Bunia babban birnin da ke lardin Ituri domin ba da gudunmawa da kuma jin ta bakin al'ummar da ke fuskantar barkewar mummunar cutar da yanzu haka ke barazana ga sassa mabambanta na nahiyar ta Afrika. Sannan an riga an sami barkewar cutar mai wato saurin yaduwa a larduna uku na gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da kuma makwabciyarta ta Uganda inda aka tabbatar da mutum 9 dauke da cutar mutum ɗaya kuma ya riga mu gidan gaskiya. Kazalika akalla mutane 1,077 ne ake zargin sun kamu da cutar ta Ebola a jamhuriyar Congo. Bayan sanar da barkewarta a ranar 15 ga watan Mayu da muke ciki. A yayin da babban zaben Habasha za a yi wato zai gudana a ranar 1 ga watan Yuni ke karatowa yanzu haka, hotunan Prime Minister kasar Abiy Ahmed sun baibaye kan titunan Bishasha mahaifar shugaban Abi wanda ke kan karagar mulki tun shekarar 2018 shine mutum na farko daga kabilar Oromo da ya jagoranci kasar ta biyu mafi yawan al'umma a nahiyar Afrika. Oromo dai ita ce mafi girma a cikin kabilu 80 da Habasha ke dauke da su, amma sukan ji kamar an yi wato ana watsi da su wajen gudanar da al'amura na tafi da kasar. Babban hafsan wato tsaron wato Gambia ya yi murabus a ranar Juma'ar ta gabata bayan zarginsa da cin hanci da rashawa wadda ya haifar da suka a kasar da ke yammacin Afrika. Zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake yi wa Lieutenant General Kamat Oham sun bayyana ne a baya-bayan nan wadda suka hada da musayar motar soji da filaye da kuma karbar kudade da mai ɗakinsa ta yi domin tafiya ko kuma yin bulaguro zuwa kasar China.
1: RFI
0: labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Babban mai baiwa jagoran addini na Iran shawara kan harkokin soji Mohsen Razai ya zargi Amurka da haifar da tsaiko akan koma bayan da ake samu a kokarin da ake yi na tsagaita wuta ko kuma kawo ƙarshen yakin Iran. Razai a shafinsa na X ya rubuta cewa ana zargin shugaban na Amurka Donald Trump da haifar da kafar angula a dukkanin kokarin da ake yi na diplomasiya da ke kokarin taka wato da ke kokarin taka muhimmiyar rawa a wannan yaki. A yayin da kamfanin dallancin labaran kasar ta Iran Tasnim ya shaida cewa takunkumin da sojojin ruwan Amurka suka sanya a tashar jiragen ruwan na ci gaba wato jiragen ruwan Iran na ci gaba da aiki har yanzu duk da sanarwar da shugaba Trump ya yi na cewa za a dage shi. Rahoton ya ce ya zuwa yanzu dai akwai alamomin tambaya akan wato takunkumin rashin sassauta takunkumin da shugaban na Amurka ya yi duk da cewa an samu bayani ko kuma daga bakin sa ya bayyana cewa babu shakka zai wato wannan yaki zai tsaya a daidai wannan lokaci.